0: Sanyusa family yo, ngokozesa Kyogero Herbal Products, omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly. Birongosa olususu, atenga tabira bakumbalabe, obwere, ebiguna, n'endwadde z'ensusu zonna, abaami n'abakyala abaagala okulabika obulungi. Waliwo Kyogero Body Lotion, omuli Strawberry, Carrot, Aloe Vera, Kosa Beta Body Oil, Beta Body Milk Cream, Beta Glycerin, n'ebirala bingi.
1: Fungizo wa Pearl of Africa Radio, biri abiri mu mukaaga, akubye kodi na te, tekyali kulanga kolala, ekiseera kyekyo, obudde bwebwo, weteketeeke, lindirira. Fungi za tukole Bili abili mumu kaga Hakubi kodi linderera
2: Boom chakala, season 3, double energy, more wins. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka. Wezzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom chakala. Season 3, wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5. Mukash, flat screen TVs, emmotoka, pichipichi, smartphone, kwesa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback. Kula changu nyo, gula buguze chupa ya Rock Boom over Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasani kila, chula wa yocho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za Rock Boom. Echo kuna chucho wangu de, osobola ukuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube, ku 0800, biri muenda muenda, 008. Rock Boom, tanywe wabana bato, abachala abimbuto, abayonsa, kusana abimibili, ejita kula gana na caffeine.
3: Kumuno jatu uli disa uwebali nyo uwebali ditara insongi wezi wezi tambura insongi zero kubomo zuri uwasu zote munangu wangari kumukutu gwen songa Pearl of Africa Radio na gama tu munangu fetwe ya ma obwe ya mwafe nsivambi kugama na viku kama ni mkaranga obwe ya mwafe kwe kukuwele za mumpereza isingira dira kubanga nonji tara uwona munangu wasi zero kubanga uli disa umukutu guno gwen songa kukulisa yo kufumu jono sana tusingwize hivyo uli de na fifke kano akasera tuja na nsonga za abramu munanga ili yoba nathe abasuranga munanga wakaru wetisipwe bintuwe bianchaulo na kanti munanga buli omu wali ya wala bide ndako ye onyuzo kuwanga munanga gori yu kama na sende nsonga za sente ili ya ina sende ni wabramu wakarubie ili yu ina sende nga maka so bintu binje vikarubide abantu mwabramu wenseno no tunarugande munange tunakora tuta nyensongolo cha munange Pearl of Africa Radio ngabali Joffe wanokumukutu tukuba kuba tochi na tugamanti ali wasobola kugisa ko kutasa bana Uganda obuladdu basombwa sombwe ensanji zino prostate na kugama eringa prostate mubami botu nulira noga yi noga chivudde kuchi ensonga nene nyo munange ezigiza ko kubanga zitutawanya Dr. Mwagaranya kuva Mwagaranya bu group nyamaze do kubanga munange atuka wanokumukutu ogwensonga ndagandi kafulu abamba mukazako Dr. Wabami, kafuru, atika kensa mkujia njibu kwa kaluwezi wabu rete, kako sita kaluwezi tonde, nobe ranga munangu watide ta, ye gama ntu wogende uwe, takufula addict wa dagala ntu wabere kudagala rubere ta, agama ndi akasira kagere chino che chukusumbua, chuchigenda kubanga munangu chigwawo, nga kuwa dosi ngu watide ta, uhulide, nwechu mkwanu kwa ngigwa mpiliza, akasira kekano kwata peni nulu papara bera ngu wandi kakuro finance wabubu obugaya avu chintu chibi obugaya avu buta ori deba kugamete munage kwa rapu wati jangu wafune kutakala jangu tukebele ko ori yuga yade oburade buja kusanyao songa ati munage wani badewe choku kwa rachi echo kutasi wani badewe nsonge suburo kukiza wange kwa rachi nge kutasa nisa petro walu geme ni musukuru walu bano chalusi nine Dr. Mwagaranyi okuvamu Mwagaranyi habo group agena kubanga atuwe tuli atudido na kuruwa lero atuwe tuli oketu tambule Dr. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Alaikum salam wa rahmatullah.
4: Mwasuze mtia abawuliriza ba Pearl FM chikwe msanva katonyeze mwenda. Erinya senior herbal consultant Mwagaranyi Ismail Kiberu okuvako ku Mwagaranyi herbal group. Mwagaranyi herbal group kwe na twetaze tusangibwa nyanama era nga tukola ku nsonga za byabulamu tujjanja babantu ku ndwadde ezo ze mugamba nti ha fenno nga tutambuddeko tugenzeeko wano na wali ne tukyaganya okubeera nga tutereera eyo challenge gye nsingira ddala okwagala ewange ku Mwagaranyi Herbal Group era gwali eyo nga agamba nti oyina endwadde ezikusumbuwa oba obulwadde obukusumbuwa naye ng'obutambuzaako wano na wali wejjanja bisizza kino na kiri naye nga wulira embeera ekyaganya okutereera gwe tukwanyiriza nnyo ku Mwagaranyi Herbal Group. Njakuddako okusaasira bonna abali eyo abakosefu nga joli yoyo inamu obukosefu obukusumbuwa oyina obulwadde obukuluma nkusaasirako nnyo oboli awo gwe wenna mpuliza olunaku olwaleero Allah yalibanga lwe yasazeewo nti lw'ogenda okufuna obujjanjabi osobole okubeera nga otereera eyinza okuba nga si coincidence okuba nti ompulira olunaku olwaleero naye nga Allah yaluteeseteese nti lw'ogenda okufuna omuntu agenda okukubbulula lw'ogenda okufuna omuntu agenda okukuwa obujjanjabi osobole okubeera nga otereera kwebyo byogamba nti bibadde bikutambuza kannaji naji bibadde bikutambuliza mu bulamu obuteeyagala kwebyo byogamba nti bibadde bikuteekerawo embeera etali nnungamu mu bulamu bwo onako olwaleero nsaba ompa amatuugo osobole okubeera ng'ofuna ku bujjanjabi obeere ng'otereera ate ng'otereerera ddala then n'ekisembayo nga sinnaba kubeera nga nsoosootola ettu lyendeese olunaku olwaleero kwe kutegeeza gwe munnanga ali eyampuliriza nti bw'oba ng'ozze ku mwagalanyi Habo Group ojja ng'olina ensonga bbiri ze weekakasa z'oteekeddwa okufuna ekisooka oba ozze kufuna bujjanjabi first class owone nja kukiddamu bw'ojja ku mwagalanyi Habo Group obozze kufuna bujjanjabi first class owone ekyokubiri ojja ku mwagalanyi Habo Group nga okimanyi nti ffe tetugenda kufuula muntu abeera ku ddagala bbanga lyo lya bulamu bwonna nedda ekyo tetukikole waffe kyetugamba nti tetukufuula kubeera addict wa ddagala nedda ffe ku mwagalanyi Habo Group tukujjanjaba okumala ekiseera ekigere bwe tusalawo nti gubeera mwezi tukujjanjabira omwezi gumu bwe tugamba nti naku kumi emulimu endwadde ezimu ng'ennaku kumi tuba tukujjanjabye ng'owonye zibeere naku kumi bwe tugamba nti wiiki bbiri era zibeera wiiki bbiri gwe kikkakatako kukozesa ddagala nga bwe mbandikuwadde era ntera nnyo okubagamba nti gwe awulira nti tojja kugoberera ddagala lyange nga bwe ndikuwadde kulikozesa totagana kujja lwaki saagala kuvumaganya linnya lyange ekyo kyo sikyagalira ddala nti musawo gundi yali esente yange naye saafuna mukyali yanzijanjaba aaa gwe totegana kujja ne gwe yeewulira ng'ogamba nti obulwadde mubutuufu mpulira bunnumye ka ngende wa Dokita Mwagalanyi kyanaŋŋamba kyenja okugoberera nkwanirize ennyanama ojje ofune obujjanjabi osobole okubeera nga otereera bulungi nnyo nnyini ddala kale onaku olwaleero tugenda kusoma ku bintu bingi nnyo era nsaba abantu ab'ettulu balino mumpe ku matu gwe alina obulwadde obwa aniya mpa ku matu olunaku olwaleero alina obulwadde obwa sukaali ogenda kumpa ku matu go owa pressure nawe ojja kumpa ku matu go omukyala otawaanyizibwa bizimba otawaanyizibwa akawago otawaanyizibwa sisitimu yo yonna ey'ekikyala infections twala tugende nawe ojja kumpa ku matu go owa ulcers naawe tujja saako n'abaami mwenna nga bwe mwasalawo okuntumira ddala dokita w'abaami mwe sijja kubasuulirira ebbanga lyonna buli lwompulira ku mpewo
3: wemanya
4: nti ebyange biteredde
3: biteredde
4: weewaawo kale nabwe kityo nzikiza tutandike okusoosootola oluwombo lw'olunaku olwaleero baganda nga bali abampuliriza waliyo ng'obulamu bukuluma wuliriza nnyo ng'obulwadde bukuluma wuliriza nnyo solution z'ebizibu by'oyina naddala nga bya bulamu ziggusa olunaku olwaleero nga bwe ntera okubagamba nti tebeera coincidence kubeeraawo ng'omaze okusaala oba ng'oze okusa n'oteekako paala FM n'osangako omusawo wo ng'akuli ng'oteekeddwa okumuwuliza kitegeeza Allah oba oliawo alina kyakuteeketeekedde olunaku olwaleero
3: ntimungu aba n'enteekateeka ze kituufu
4: ensonga lwaki oli ku paala FM nti ofunye omuntu agenda okubeera
3: ate ensonga esanga ng'olwaki okyali mulamu
4: kale katutandikireko ku bulwadde obwa aniya
3: okay
4: sabbiiti ewedde nali wano nakukoonako katono nnyo naye amasimu genfunye nga bambuuza ku bulwadde obwo abasinga nno balowooza aniya tawona bwe balowooza naye ani yajjanjabibwa n'awona singa obeera ng'ofunye obujjanjabi obutuufu. Abamu balowoozanga nti okulongoosa ani yakwe kumuwonya naye gwe ali yampuliza tukimanyi bulungi nnyo nti bangi bye balongoosezza naye ate naddamu n'akomawo. Ekijjanjaba Aniya okuwona libeera ddagala. Ettuufu erya Aniya kye kimujjanjaba okuwona. N'ebbanga lyonna lyona amala ng'oweweeza buweweeza twogera kugwa agamba nti oyina scrotum Aniya atera kukwata baami nakkira mu bitundu byaffe bya wansi ebyekyama n'owulira obuzimbu obwo buli kaseera nga bwebubeera obunnyogovu peeni ebeera y'amaanyi nnyo. Bwebubeera obw'omusana ne kibeera nga kyetukota kyakikola sawundi kyefulukuta kyefulukuta munda omwo. Then ne tubako n'abalina umbilical Aniya ono abeera wansi w'olubuto awo nga ku kkundi awo atakuganya kubaako kyositula atakuganya kubaako na bwekyusizo. Naye nga ekituufu gwe ng'omuntu okoze ekisoboka okulabika nti wejjanjaba naye nga obaoli awo Mungu tannakusaasira oba nga tonnaba kufuna ddagala ttuufu n'otuuka okugamba nti oba ŋŋende bannongoose n'ogaana ate nawulira bannongoosa ne weebuuza ekyokukola nekikusobera. Munnange ggwe ali yampuliriza nkusaba weesitula olunaku lwaleero gye nnyanama ofune ku ddagala lya Aniya oyo. Waliwo neyankubidde essimu eggulo nanga musawo nnyina mutabani wange muto baakamuzaala myezi ng'ena etaano naye ayina obuzimbu
3: bambi
4: kati njagala tuwulizeewo nnyuma ne mugaba munnange
3: sooka
4: ogenda okole sikaani ku mwana oyo era agenza okunkubira essimu ng'omwana kituufu ayina scrotum Aniya. N'ebino bye tulowooza nti Aniya ebiseera ebisinga ajjamu kubeera nti ositula ebizito wakwekako ennyo pressurizing mubiri yes kituufu ebireeta Aniya naye ensonga enkulu esinga okuleeta Aniya ebiseera ebisinga Aniya ono ali genetiko atambulira mu musaayi kati gwebuza omwana omuto yasitula ki
3: omwana omuto.
4: So ogenda okutula mu family background yaabwe nga either ku ludda lwa taata oba olwa maama kuliko abantu abalina obulwadde obwo obwa Aniya kati n'omwana omwe yatambulidde. Tukugamba nti bw'oba okozesa eddagala lino erya Aniya nga ggwe omwami n'otereera abaana b'ogenda okuddako okuzaala teri agenda kufuna obulwadde bwa Aniya olw'ensonga nti buli kisi kyonna ekikwatagana n'obulwadde obwa Aniya tuba tukisaliddeko awo ku ggwe lineji yonna tuba tumaze okugisalako eddako ebejja kutereera. So gwaliyo munnanga mpuliza weesitule ogye ennyanama sitera nnyo kwagala kunnyonnyola ddagala nti bannaaye eddagala lya Aniya likola kino na kiri nedda eddagala likozesa lyo lyennyini yennyonnyoleko kye likola ng'olikozesezza olaba amaanyi gaalyo. So gwe alina ekizibu kya Aniya ojja kwesitula ogye ennyanama olunaku olwaliro osobola okubeera ng'ofuna ku ddagala eryo sinakindi osobola okubeera ng'onkubirako ku namba zange ez'essimu eya Airtel ojja kuwandiika 0703 era oddemu owandiike
5: 0395
4: osembyeyo ana mu nnya then eya MTN ojja kuwandiika 0780 3 3 5 5 osembyeyo 11 ojja kuba ng'okuba ku ssimu ezo osobole okubeera nga ofuna ku bujjanjabi bujjanjabi ani yatereere baleme kussaako kiso gwe yafuna ekiso kireme kubeera nga toddamu kikuyisaako ani yatujja kumujjanjaba tujja kubeera nga
3: otereeraAirtel
4: tugambye nti ojja kuwandiika
3: 0703
4: era owandiike
3: 0395
4: sembyayo ana mu nnya then MTN ojja kuwandiika 0780
3: wandiika 0780
4: 3 3 5 2 5
3: osembyeyo 11
4: esimu ke tujja okuyita tubeere nga tufuna ku bujjanjabi bwa Aniya obulamu buddeo bweyagale. Kale katutunuleko ku nsonga y'olubuto.
3: Okay.
4: Olubuto lwe tugenda tutunulira mu ngeri ya mirundi ebiri. Engeri esoka tugenda jitunu tugenda dutunulira mu ngeri ya kulya. Eyo kubiri mu ngeri ya kulubeza nga lulamu. Ebintu bibiri bana ebyawukana. Twawula okulya obulungi n'okulya ebirungi.
3: Okulya obulungi n'okulya birungi byanjawulo.
4: Waliwo ekintu kye tugamba nti okyetaaga n'ekintu ky'oyagala. Binabyo byawukana.
3: Kyowetaga n'ekyo.
4: Okulya ebirungi kwe kulya ekyo ky'oyagala. Naye okulya obulungi kwe kulya ekyo kye weetaaga. Kati omuntu yenna ku nsi kuno yali etaaze kulya bulungi.
3: Yani
4: yetaaze kulya omubiri ekyo kye gwetaaga. Ego bokera ku mashano gaha mpulya nayagadde kulyayo ka chipsi. Nali agadde okulyayo kaki ikizoke birye. Kubanga naye uyina ebibeera eby'omugaso mu mubiri. Naye ati waliwo omubiri bye gwetaaga. Nti ebiseera ebisinga bwe lwoneesanga ng'olidde omubiri bye guteetaaga n'oleka bye gwetaaga ojja kufuna kye tuyita malnutritional diseases oba endwadde ze tugamba nti zizze kuba omubiri gwina ebirungo bye gwetaaga naye ng'ate tobirina. Ekyokulabirako nti omwana singa omuzaala oba gwena oba n'obukabere omuntu omukulu nobera ng'olya ebyokulya nga temuliimu proteins oba emmere yezimba omubiri omwana ajja kukonziba oba naawe omuntu ojja kubeera ngu bagamba oli wa lukonziba ng'omubiri tegweyagala bulungi kyokubirako okusenyuka enviiri enviiri zikyusike kala ziddemu kala ya brown nga toli healthy akabuto kakuzimbe n'ebyo netubiramu abagamba nti tolya mmere za mubiri maanyi ojja kuba munafu wa lubeerera. Ne tugamba nti tolya bibala tolya minerals kitegeeza nti omubiri gujja kuba nga gulaakinga minerals ezo kijja okkuviirako amaaso gano okubeera nga gagwamu maaso okutangaala nga gwe ssennyiga bw'ajja n'akukoonako bw'ati obanga alwadde oba kiki n'ogondera ddala wena naye nga just meya ssennyiga asobola okwonera olunaku olumu eri omubiri omulamu. So kyalibadde ky'amagezi nnyo buli muntu yenna n'ali omubiri bye gwetaaga. Ate bwira oli omubiri we gwetaaga osimattuka obulwadde buno bwa ulcers.
3: Buli woli omubiri kye gwetaaga obulwadde bwa ulcers oba n'omukisa munene nnyo okubuwona.
4: Gwebadde okimanyi nti kyalibadde kyamugaso nnyo omuntu yenna okulya ku mberengezi n'entulise.
3: Zino z'otulise mu buma.
4: Oba okulya cabbage nga tomusiise ng'omutokoseza butokosa.
3: But this chimanyi
4: kati no gomade ulcers in kwa the first aid esoka gwagama nti oli ulcers zikuluma naye ngo lutu olukutokota buli saa oli mbantu kutukutira buli kaseera
3: bukaba
4: kozesa ebintu ebibiri byenkwadde emberenge ezentulise ne cabbage nga omufumbi obufumbi omutokoseza butokosa nga tolina kyotaddemu. Lwaki birimu ekirungo ekiyitibwa raffages. Raffages zino zikuyambako okubeera nga enzymes oba obutanuzi obukuba emmere bujja mu budde. Nga bw'osobola okubeera awo ne bakuleetera ekyokulya naye nga tonatandika kulya amalusu ne gakwesomba mu kamwa era bw'obeera awo essaawa y'okulya n'etuuka ne enzymes oba obutanu
3: z'ofuna amatubeera
4: ne bujja ne butuuka mu lubuto ebusaba nti muli kirimu ne bwokya ebisenge by'okulubuto n'obwoyo obwo obubeerako obuyitibwa villi kati bwe bwokyebwa ne buvaawo bwerisigalawo ze tuyita ulcers. Ulcers zino ziyitibwa akawuka akayitibwa Helicobacter pylori era nga singa bukya ku makya ne bagamba nti olina akawuka kaka Helicobacter pylori ebiziba bikwolekedde naddala mu byendyayo anti olwogenda kutuuka okuboola emmere asiya matooke matooke gano gampisa bwe gati ulcers zange tezinzikiriza kulya kino oba okutuusa ku mbeera nga buli ky'oteekayo mu mubiri owulira ddala ng'olinga eyeekosa owuya ddala ng'olinga ayagala okwekyawa. Omu ku bubonero bw'obulwadde bwa ulcers buno wammanga okubeera ng'osindukirwa emmeeme buli kaseera kye tuyita nuzeya okubeera ng'ofuna obulumi wano nga mu kameeme enjala ekuluma obulumi bwe buli olina ky'otaddeyo obulumi bwe buli ebbweri eriri awo ng'owulira likutta okubeera ng'olubuto lukuzimba buli kaseera gw'ogamba lujjudde gaasi lwegulumba olina ekikeete ekya buli kaseera emimwa gikukala emimwa gikumyukirira buli kaseera obwo nabulwadde bubonero bwa bulwadde bwa ulcers okubera nga wirogende manju okalubizibwa okubera ngo malize ekyetaago ogendo oyagala okumala ekyetaago ogendo okutuukayo oyisa bwisa mukka sina kindi kufuluma buntu bulinga bukiringibwa mmese abala twatuuka dda kusalya okubera nga obukyafu etufuluma buliko omusaayi alusaazi ziba zikuze naye nga lwaki ozikkiriza okukula okwetuulako bw'otyo okutuusa ku ssaeryo lyonna bane alusaazi zino bwe zikula ennyo zisobola okukwetera kye tuyita intestinal cancer kye tuyita kansa w'okubyenda olwekiba kiddirira ebyenda biba bigenda kukutukakutuka bagambe eitha kulongoosa oba olina obusobozi oba okuteeka mu byenda bya plastic naye ng'ekikutuusa ku ssaeryo bugayaavu nze bwe mbuyita obugayaavu lwaki obubonero buno bujja obulaba n'obugayaalirira n'ate singa obanga odduse bunnambiro n'ofuna obujjanjabi obutuufu osobola okubeera ng'otereera so guwe naaliyo ng'osumbibwa ekirwadde ekya ulcers nkuwa ennaku kkumi zokka nkiddamu nkuwa ennaku kkumi zokka ng'osobodde okubeera ng'otereera ng'okozeseza eddagala eriyitibwa ulcer superfast. Ulcer superfast eno ekola bino wammanga ekisooka ejjanjaba obubonero bwa ulcers bwonna ekyokubiri eyozaamu akawuka akakayitibwa Helicobacter pylori mu mubiri ne kavaamu ekyokusatu eyambako omubiri nti in case akawuka kano kabanga akagezezzaako okuddamu okuwaguza omubiri gusobola okubeera nga gwerwanako akawuka ako ne kabeera nga tekakukosa ekyo bayita okujjanjabira ddala ulcers ne ziwona kati mwaba alina eŋŋombo yammwe egamba simanyi ulcer teziwona ulcer ebyo mwe mubimanyi ulcers zibeera ennaku kkumi era bwe ziggwako nkulagiya ne ngamba nti genda wonna w'oyagala okole test ya ulcers bajja kugamba nti aa eri negative oba akawuka tekakyalimu mu mubiri ku kituyita okujjanjaba ulcers ne ziwona so gwe munnange wange ali eyo nga ulcers zikusumbuwa ogenda kuwa ku namba z'essimu zino wammanga oba kwatayo emitwalo etaano gyokka gwe wa ulcers gw'alina ulcers nkiddamu kwata emitwalo etaano olunaku olwaleero ojje ennyanama ofune obujjanjabi bwa ulcers ebbanga lye bumaze nga bukusumbuwa nga tosobola kubeera ng'osiiba lugukuleetera okuboola emmere ey'enjawulo jangu okozese ku product eno ya ulcer superfast osobola okubeera nga wejjanjabisa bulungi nnyo otereere enamba z'essimu kwe tugenda okuyita Airtel ojja kuwandiika 0703 ero demo wandiike 0395 sembyayo 44 nja kugiddamu wandiika 0703 ero demo wandiike 0395 osembyeyo 44 eyo essimu ya Airtel. Then eya MTN ojja kuwandiika 0780 333 225 osembyeyo 11 ojja kuwandiika 0780 333 225 osembyeyo 11 olwo tubeere nga obulwadde bwa ulcers tubuvuunuse ng'obwo tebukyaddamu okubeera nga bukola ki nga butusumbuwa kale munzikirize ntuukekokko ku nsonga y'ekisenge ku sayidi zombi ey'abaami n'abakyala wano nsaba mumpeewo nnyo amatu wakulu nnyo nkiddamu wano wakulu nnyo we tulaga kati nja kutandika n'omwami yali eyampuliriza bwe njogera ku mwami njogera ddala kufiira ddala ku muvubuka ayina emyaka 18 paka ku myaka gye gyeyongera bannange obulwadde bwa prostate busimbye ejjembe mu baami busimbye enkandaggo naye ntera nnyo okubagamba nti obulwadde buno bwewalika newankubadde nga kyatteeka tukimanyi nti buli mwami yenna gy'oko mu kkula n'oweza emyaka 45 okudda waggulu yagalagana prostate gland eteekeddwa okugaziwa naye waliwo enkola esobola okukutaasa gwali eyampuliriza atannafuna kizibu ekyo ebiseera by'edda obulwadde buno babeeranga baba bamusajja bakulu basajja bakulu bebabiranga no ekizibu ekyo ekya prostate enlargement. Naye ensangi zino n'omuto omukebera myaka 3 ogenda okutuuka okumukebera nga prostate yagaziwa. Olwaki? Infection ziringa infection, enkola ya masturbation yafuuka ekizibu. So ogenda okukebera research ya Ministry of Health ng'ekulaga nti ku buli basajja 10 abakulu 85 bonna balina obulwadde bwa prostate enlargement.
3: Bambe.
4: Naye bwetutuula ennyo ne tukola research ennyo ffe ne twesobolayo ne tugamba nti obulwadde buno busobola okwewalika mu nkola egamba nti okwetangira kusinga okuwonya.
3: Prevention is better than cure.
4: Wali yampuliriza nga tonnaba kutuuka mu myaka egyo oba nga tonnaba kufuna kizibu ekyo ekya prostate okugaziwa. Ne tugamba nti okwetangira kusinga okuwonya. Kuwe bizibu ebiri mu bulwadde obwo biyitirivu nnyo. Ovanga kubula dogo kuletera okubera nga ofuuka ekyenyinyalwa mu baana ababo.
3: Kibinyo.
4: Kigambo ekyo kinene nnyo.
3: Kibinyo nnyo nnyo nnyo.
4: Sabanga tukingiriza embeera
3: ebyo.
4: Obulwadde obukufuuza okufuula ekyenyinyalwa mu bantu bo. Olina atuuka okujja okulabako. Okufuula mukyala.
3: Sulo.
4: Nga kimwetaagisa okukwata ku nnyindo olw'omusulo ogukuvaamu.
3: Bannange.
4: Kibinyo. Naye embeera eyo yonna tusobola okugyetangira nebeera nga tetutuukako mu nkola egamba nti okwetangira kusinga okuwonya. Prevention is better than cure. Nti bw'okozesa eddagala lino erya prostate care lyenjogerako erijjanjaba prostate lisobola okukuumira prostate gland yo mu size oba shape entuufu nga ne bw'onaaweza emyaka emeka tesobola kugaziwa.
3: Tugenda kugaziwa.
4: Nkiddamu bw'okozesa eddagala lino erya prostate care nga prostate gland yebadde tennagaziwa lijikuumira mu size oba shape yaayo entuufu nga ne bw'oweza emyaka emeka oba emeka tejja kugaziwa. Ebyo bye bimpisa dokita w'abaami.
3: Wagalanti.
4: Kitugamba nti prevention is better than cure. So gomwami yali yampuliriza bwe njogera n'engamba nti buli mwami yenna gy'oli product eno ya prostate care yogyetaaga siba mukyama.
3: Kitugamba
4: gwe ate gw'ona alinda bakuteekemu akapiira.
3: Teri akyagala. Bulumi.
4: Nga ku budget y'ebintu bye bakugulira bakuteerako budget ya pampa. Musajja bakulu basiba mu pampa omusulo nga
3: tubayitamu. Kituufu.
4: Emabega awo nninako omwami eyankubira. Nangamba musawo embeera gye ndimu yeeyagaza. Omusulo teguvaayo, omusulo gulemeddeyo. Kuva ku makya nakedde njagala kufuuyisa naye teguvaayo gugaanye.
3: Bambi.
4: Mutufu nansonyiwa mbadde nga nkuwulira naye nagayaala.
3: Bugayaavu kibi.
4: Mugansa musajja gwa kugayaala. Nati ne maani mukwatibwa ennaku ne muwa eddagala. Zaagenda okutuuka 8:00 ogw'emisana ng'afuka. Bulungi.
3: Bambi asumulukuse.
4: Omulala yali musawo emulagawo. Yankubira essimu n'angamba musawo nti wangi waliwo wano omwami tubadde tugenda kumulongoosa prostate.
3: Mungambako yes.
4: Obuzibu obuliwo nti akasente ke tumusaba takalina.
3: Sente taziweza.
4: Taziweza. Olina engeri gy'osobola okumuyambamu.
3: Bambi.
4: Namuyamba. Atereera.
3: Amina.
4: Kali akasente n'akasevinga ate naawonera nga tebamulongoosezza. Lwaki mbayo okulabirako bino? Gwe mulina eweefumiitirize munti singa kibadde ku ggwe. Kati gwe kwa mwaka fana ng'omusulo gw'okuganya okujja. Oli oyagala fuka naye ate ogenzeyo okuganya. Kwa mwaka fana nga wotudde bakugambye nono ngobonera ombulina kulaga nti prostate yakola ki yagaziwa.
3: Gwe
4: ebiseera ebisinga ekiri fane ku prostate eno nti stage esooka ya prostate enlargement terabika.
3: Terabika.
4: Era iyo eri observed oba erabibwa ku bubonero. Then bagenda okuddamu ate okukebera bwoba wagayaala bakugamba it is moderately enlarged olongoli ku medium stage ng'olotandisa okulaba nti obubonero busukkidde ddala. Era obubonero bwe twogera kuwa prostate enlargement gwe buno. Gwe ng'ekiro ofuuyisa emirundi miyitirivu nnyo. N'etaano mukaaga okudda waggulu wakasituka oddawo wakasituka oddawo wakasituka oddawo.
3: Bambi.
4: Nga gwe raundi ze bazannya ez'ebikonde bazifuula za kufuuyisa.
3: Za kukujowa. Kujowa.
4: Bwagamba nti omusulo bwe guba gujja gunnuma nga gumbalagala. Kawoni lukala ganti prostate itani so gaziwa.
3: Bambi.
4: Omusulo guja gwe siva siva. Ovudero uzo maze kusikate guto nyamungo yezo. Katumusira ama usimanyo ba uzo yu voji kumi otia. Zenka kasa wabate wali uzo hao. Kawiri musulo guto nyamungo ye.
3: Tibao.
4: Tibao. Guagama ntio musulo gofu isa guine chiswe chibi. Ngagu unyira dalabu binyo. Atinga guina ne kale tategerekeka.
3: Tategerekeka kala yabo.
4: Kala yabo tategerekeka. Usele bisinga kujia guina kale ya peru yero. Abara guja guli munoru sayi sayi. Obo musayi. Echitiba hematoria. Kuma chukula ganti nensi gorewe tandiso kuna fuwa. Nsengeja ya.

0: Kusina mbwe. Dini e promoting a peace. Evidala tetubitegeera. Evidala tetubitegeera. Bwe wabeerayo alina erinnya ery'obusiraamu oba omusiraamu ng'akoze ensobi ze aba azikoze nga muntu si ddiini yaffe. Si ddiini yaffe. Ate abakoze abakola ensobi tebeeyawulidde mu busiraamu. Tutandike kumenya bakoze ensobi enene n'entono nga si basiraamu tutandike kubamenya. So zitutandika okubamenya.
1: Bali bangi bawerako.
0: Kusango ky'okubadde awo we bajjaawo nga balondoola omusajja abadde atta abantu abawala bakozesa ne batta. Kubadde omusajja mutebeere.
1: Era nga bw'ogambye omusajja tyogedde ku ddiini ye.
0: Ddi abantu bayogera ku ddiini. Ngojeko nuko baze babwe wembejja bamuleta mu bantu yatemudde abaana b'abantu misana bajja bamuwembejja bwe bamuwa soda bwe bamuwa amazzi bwe bamwongera keeki kiki ekyo nawe leero yagala kulyaki ku mulundi guno ti akasoda tekankola bubi nga bamuwa soda ye talina ddiini aliriddamu tumanyine gyali abantu abamu emyaka gitumala kubeera nga tubirabye sinalabako kibwetera ti omuntu yakuŋŋanyiriza abantu musinzizo n'abookya
1: kuruni yali ewoolwatu lakwena ngagamba lwanneddiini gyalwanirira
0: neddiini gyalwanirira yabeera kirakwena ebyo ng'oli wano ku Uganda ng'oli ku Uganda ebiri wano okka mu Uganda tobibala ate bw'ogenda ku international scene atereka international scene kuliko ki baganda baffe wali ba Palestine ensi teweddeewo tebaba bazeewo baganda baffe ani abasala ku international scene ani abamalawo in history nabasomako bahitira bali basiraamu bamusoolini bali basiraamu batta bameka wangi batta bameka entere zibiramu abantu olwaleero tunuulira Russia ne Ukraine bameka abantu abafa
1: ogedde kuyitira waliwo amanyi n'eddiini ye kubanga tebamulinga ku ddiini ye ku bikolwa bye katuvumulemu ku tugenda kudda temuvaawo tugenda ku mubureka
2: Funkisa wa Pearl of Africa Radio. Bili abili mu mukaga. Akubye kodi na te. Tichari kulanga kolala. Ekisira kyekyo. Obudde bwebo. Wetiketeke. Lindirira. Fungiza tukole biri abiri mu mukaga hakubye kodi linderera
3: Boom Chakala Season 3 Double Energy Mawinzi Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback Owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala season 3 wangule ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi butaano mu cash flat screen TVs emotoka pikipiki smartphone kusane free complimentary okuva mu rock boom ne silverback tuyina okukola kyangu nnyo gula buguza chupa eya rock boom oba silverback energy drink kibira wansi wakasanikira kyolabayo kyowangula abawanguzi abanawangula echupa za rock boom ekyokunywa kyo kyowangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800-299-008 rock boom tanywebwa baana bato abakyala ab'embuto abayonsa kusana ab'emibiri egitakolagana na caffeine lwaki osasula ekisukkiridde ate ng'osobola obutasasula kintu kyonna ng'okozesa momo app empya sindika sente eri omuntu yenna ku bwereere buli wiikendi sasula bbiru z'amasannyalaze n'amazzi ezikka wansi w'15 ku bwereere kituufu ddala saving ekisukkiridde mu bwangu obusukkiridde ate mu maanyi agasukkiridde mu mikono gyo downloadinga obaggulewo momo app empya leero tandika okunyumirwa zero free life ago ge maanyi ga momo
4: register magic premium ye sabuni w'obuwunga omupya ajjudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko onayongera ku byewunsa bya mukyala wo gula white star magic w'obuwunga okuva ku dduka erikuli okompi oba supermarket wulira ekyamagero ekikumi engoye zo nga nnyonja nnyo olunaku lwonna
5: Sibyangu Dairy Supply Limited Gematagoka Gorino Kuaba Nabo Ne Family Yoyona Gasingane Mubitumbe Bienjauro Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubye Nyanja Ekanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Weru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Ed Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobadi Tonywanga Kumata, Okumanyebi Singao, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited.
6: Okole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyambo kutukiliza ekiroto cho awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuyigiliza vya mebi gaga wazebi dimbuli minobu runze. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutereke nsi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisange makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enasa na Naluvule, okumpi na Mafutaga Prompet E Masaka, Kukampala Road, Kumafutaga BNJ Ate Mbalala, ku High Street Palace Tukubide, kunoti musamvu noti satu Noti noti, noti noti, asatu munya Oba noti musamvu musamvu nya Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi
2: Fungiza wapalo vafriko radio Bili abili mumukaga Akuwe kodi na te Tichari kuranga kolala Itisira jeto Obundi webo We teke teke Lindirida Fungiza tukole Bili abili mumukaga Akuwe kodi Lindirida Uli wakati mwa program Mimbali special Yungiro kutigiri dinyo, ukujiki nenya, uwamuno kujiki nkuka, ngatuli wamo, niwa masheka wa inja uro, bliruwa mkaga, ukuwa kusawe mwizo kumaja, paka kusawa satu, program, Mimbali Special. Nge kulete dua.
3: Alijana togaya. Kulaga na nabo, okusomesa obusilamu kumitendere jenja ulo, mu Uganda ne waweru wayo. Okuko zese mikroja hija ne umura, mubutufu wajo, okubalira zaka. No kujitu usakubetavu, kusano kutabaganya wafunyo butakanya. Kunsonge zenja ulo Alijana togaya Basa angibu wabakuli kubitala Bakubideko kuziro musambu ziremu Chendamu musambu Nsambu habiri mumuenda Opaku ziro musambu ziremu Ana atano musambu Nsambu mumukaga Opaku ziro musambu ziro satu Chinana muemu Mkaga musatu Kumina mukaga Alijana togaya
1: Eda chika ziri muabiri munya Heza ukanya kusawa enunji Biri eza machaguru na kuorua lero. Nagambi na kuziri biri mwezi gwa Rabiul Awwal. Ati uyeno ziri 15 mwezi gwa mwakanya, gwa mwezi gwa mnana. wetu mumbira eyo program member special omu studios nina msomesa wa fe Shomar Siddiqui ndaula program kutusibwa ku banafe abaljanna tulgaya abagenda maso nokongera kuyamba ko kunyikiza okutukiriza obusirambo okuwezaka emisomo ngejifana ko ngajino nemirira mingi emikoro eja haji ne umura baji kwasaganyiza ko so osobola okubeera nti obatuukirira bali wano kinyana mpindi ne Pale FM wano kuba kuli we bali wajja okubeera nti obasingana bannaffe bano aba Jannatul Ghaya abatuyambako ate programu eno okubeera nti kutuukako eya Mimbali Special. Asha
0: ngambye nti weba nnaku abasiraamu balina ennaku mu bifaanagana mu ebyo bye basiiga okusinga omulala yenna. Nkyogera nnyini muntu ayinza okuyaga ti naye babitwogeza oli bwabanga ayonoona ekifaananyi ky'obusiraamu ku muntu omu ffe nga tulina nkuyanja eyo tunulira nooga nti oba bantu bali ku ki nitubizinga okunakuwaza ate mulimu n'abantu tulaba nti ebibiri eyo naye mulimu n'abantu baffe nga ate babadde bakubaweereza ba gavumenti Muhammad Kigundu yali muweereza wa gavumenti nenda mwogeddeko mu ngeri esooka nga mwogerako nga seeka nga seeka banganda zaffe ebitongole bya gavumenti kirumira yali muki
1: erimu poliisi
0: teyali mupoliisi
1: erimu poliisi
0: nga si mukulu
1: nga mukulu
0: Ibrahim Abidiga
1: teri mubaka wa parliament
0: si waliyo kai waliyo kawana si wa mtemolina yali mbaka wa parliament okuno kale ku bantu ba bulijjo wali wabadde wo buloga nga alaga nnyo nti bamuyitanga isimu Lexus si baguli tebamutemulira waliyo ekyanja
1: yali proud mutabuliki
0: proud mutabuliki zirimu mutabuliki tebati mune mutemuli wali twaki njogera amannya ago ogasanga gonna basiraamu kwabo bonna tekuliko yali yeganda basiraamu kifaananyi kya ddiini kigetwa ekyasingibwa kwabo bonna n'abalala be tunayogerako kifaananyi kya ddiini ki
1: kyomuntu yasala eddiini ogyagaza ki omuntu yaba suuli ate ddiini oba ogyagaza
0: ddiini ogyagaza ki twaki musigire obusiraamu muno enziro for nothing zire sidi
7: w'obusiraamu
0: so ekyo ndowooza webanaabeera nga ba ffe tuba it is just an advice timulekeraawo okuportrayinga eddiini z'abantu nga muzoolekeza mu bintu ebifaanako bwe bityo bala asobola okukikolayo kubazi b'emisango ab'ekika kyonna ne babaleetera mu ddiini mu ndabika erabika ekirala eky'obusiraamu twakirabye tunaakirindako tunaakiraba mu nsimu nga baleesayo batali basiraamu mu ndabika ey'oprotestanti oba ey'obukristaayo oba eyaki embeera ezisobola okukuuma abantu nga bali mu bulungi bakkaanya looza zisaana nakagwa obusiraamu gajjuddebwa abantu obutali basiraamu Ani hayi lomu kozi nga simu, nga msilamu. Mwakana, tujuza, tuwanga ala mwetuti. Aba tuina kwa Uganda, na aba tuina kwa Uganda. Wana abantu bakulumu luku kaba genda mwosi za abu wana bukona. Uwanji.
1: Ose chesimanyi. Dini zinda zine ngeje zisomesamu, ngeje tuwangaramu na avataliba dini zawe. Fini mbusilamu bachitu somesa.
0: Nga chigao, nga chichiba ina namura yacho. Fetu ine namura yamu nikitu. Fetu ine namura yamu nikitu. Fetu ino unyanga walala. Chibiri iyo, nga niye viva namuru ina. Fetu ine namura yacho. Obusilamu gubulina kechi zibuwabiru. Atu higanya. Sati obusilamu siwe gubulina kechi zibuwaka. Nomu pie nomu lana. Ilana yae nomu zibu kwa mu higanya.
1: Umurumba ganyi.
0: Teri yomu kwa mwena na mirembe. Nasanyu kwa mu higanya. Teri. Ekizibu ky'omuntu yenna kibeera ku oyo amukola atya?
1: Amuyiganya.
0: Amuyiganya. Naye ate muyiganya. Olwo tuyinza ku naye njagala kubakakasa abatuwuliriza nti okuviira ddala mu history. Mu history. Ngoze waudibwezo tuwala kugende abasaba antu. Okutuka mbudu tuwala kugende vyo na. Siba silamu. Abasinza muo mugabo. Abasinza muo mugabo. Mwebio. Batali basilamu biba sinzo mugabo. Mkutugumbu na abantu.
1: Muganda Faria tuulirizo sobolo kugobera programu eno buterevu genda ku YouTube channel ya Fe ya Pale FM Islam Kid channel sobolo kubera nti tugobirira buterevu obagenda ku TikTok account ya Fe katikati programu eno sobolo kubera nti ogigobirira edi Pale FM Islam Kid page au ku TikTok oja kubera otugobirira buterevu oja kubona omukiso gutuuliriza atenga bw'otulabako ng'okozesa ekibatu kyo ng'okuttemu essimu. Gwali ku YouTube ate wali mukisa mulala gw'olina nti program n'eweba ewedde eddakiika ziwasubiddwa nga tutandika oba osobola okuddamu n'oziraba bulungi nnyo naawe azze ekikeerezi naawe ayagala okugyeyongera omukisa guba weguli okusobola okugigobera mu studio ddoboozi ly'owulira lya mukadde waffe Sheikh Omar Siddiq Ndawula. Sha simanyi ky'oteeseteese ensonga tweka tujuumbi.
0: Kitegeeza kinene naye olowooza mu bufunzo obw'ekika ekya waggulu bitonde bitwogerako bya bbeeyi mu bintu bye tulina mu bulamu bwaffe eby'ebbeeyi mwe muli ezzadde kati bwe twogera nti ezzadde lyaffe libaddeko gye libadde kumasomero agamu abadde masomero ga bisuro miezi jigenderedde kumpi jigenda mwesa tungali tuli nabo kujja kugenda kuba kyalirako novayo nomulekayo nokomawo n'abalala babadde bakira kumacha ne bakola batya ne bagenda ne bavaya kawungezi abamu bavudayo bavayo budde bwakiro na yorwa lero bakomye obali wakawafe ndalo kutegeza yenda tuliriza nti mu busilamu ezadde kigambo kya bey ezadde kigambo kikulu era bintu ebikolebwa mu nsi omuntu byandi baddenga baba abifunyemu aba afunye ekyebbeeyi kwe kubeera nga azaddeko omwana mu nsi omwana kkula era Allah subhanahu wataala bwe yali aloyogerako yaliraga nti kkula yagamba Allah subhanahu wataala nti lillahi mulku samawati wal ard yahabu liman yashau yakhluqu man yasha yahabu liman yasha yagati yahabu hiba Allah wekula gwaba yagadde inatha elizadde eliobuwala ate abalala wayahabu kigambo ekyo kyembadde njagala wayahabu Allah wekula a gift gwaba yagadde elizadde ezadde lyamuwadde lya bulenzi ate waliyo Allah subhanahu wa ta'ala yawekula au yuzawijuhum nabiranga wakati mukumuwe zadde yali mutabikira nabiranga mubana balina Allah muwadde zukuranan nga mulimu abo obuwala wa inatha nga mulimu nabo obulenzi oyo Allah subhanahu wa ta'ala ate aba amwawudde kubabiri abakulembedde beyayawulidde abobuwala basigala ng'oluusi balulunkanira abobulenzi ate Allah bwe yawadde abobulenzi basigala makyazi bali mu kyabbeeyi naye bw'aba talinaamu wabuwala era omusanga nga omutima tegunnaba kubeera mutebenkevu kati ono Allah bw'abanga amutabikidde ate oyo ate abamuwadde ekyenjawulo kinene so ezadde kigambo kikulu era mu bintu ebikolebwa mu nsi muno eby'ebbeeyi ye muntu okubeera ng'azaddemukka omwana ebintu byonna bituwangaliramu byetuteekako amaanyi gaffe tukutukawo nabyo byonna byetuteekako amaanyi gaffe tukutukawo nabyo naye ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti idha mata ibnu adam au idha mata linsan inqataa amaluhu illa min thalath byokoze byonna okutukawo nabyo okugyako ebintu bisatu naye mubyo yagamba nti awwalatun bwobanga Allah subhanahu wataala yakuwa nozaalaku mwana oyo mwana osobola obutya kutukawo naye ekyekimu ku byebbeeyi omuntu byakola mu nsi ne bwabanga avuddemu n'asigala nga byamugaso nnyo gyali so mu busiraamu tulabanga kyabbeeyi okusinziira ku nnambika zaffe qur'ani hadithi bigambo byabawalimu birambika obukulu bw'ezadde naye fere tutwala nti buli zadde nti libeera lya bbeeyi tulina ekikula ky'omwana gwe tugamba nti ddala olina kkula kubanga kituufu waliyo abaana nga yennaku yabannanyinibo
1: kyalibadde ekyomuwendo
0: osanga olinga omwana we yennaku ye
1: atera n'okwogera mwana wange ojja kunzita
0: oli asobola okuvamu ekigalaga ti kale senga sakuzaala senga wasigala muleeba kitegeeza nti si buli mwana tilibeera kukula naye omwana fe gwe twogerako abeere kukula abeere ow'embala abeera wanjawulo Chovana tumutuala tumuteka kebisi obudde nebi nuwozo nebi sirami ya fi. Butuoge na kumwana mbusiramu tuba tutegezo yogoza demu nzari etufu. Kwanza umwana uwafe tutumuzara wetu chiyo. Tutusanga muntu kukubole tusara muoyo. Simu wami simu chara. Umwami tasanga msajja kukubo na azara muwana. Mchara tasanga msajja kukubo na azara chiyo. Mwana nenda omwana mu Islam gotuogera ko atabe nnaku kubanga mwana ambaka sallallahu alaihi wasallam gotuogera ko nagati omwana asoro kubera bino byonna asoro okufuro omuntu omukodo omwana asoro kufuro omuntu omutitizi naye mukyenjagala mu nagati omwana afu asoro kufuka nnaku yo omuntu mwana nakuwaza. Solo kufuke nakuyo. Katwege ndeleza nyo. Nga tudiri nga nizande. Gwetutuwa nanti mwana wansonga. Era gwetubamu nesubi. Tetumaranga mzara. Atie kwa kubero oyo. Azari kwa mungeri enchi. Mungeri entufu. Mwabera mwe mwani. Oteke duku berangu mchara. Mwagendo kuzara mwe mwana. Oteke duku beranga. Uwamufuna mungiri entufu nga bannanyini ye betuita abazadde be emitima gyabwe mu butebenkevu bagamba ti nkufumbiza muwala wange suzi huyi mutwala wewuunye gye kikutandikira muzadde yasoko kikukakasa era nakubuza tukkiriza munnaago okutwala muwala wange Allah subhanahu wa ta'ala kikiya tugamba ti omukyalo ono wakati mkuwela tu wakara umwana fankihuhu nabi idhni ahlihinna haferenga ya kuwelebwa bananyiniye haferenga ya kuwelebwa bananyiniye na huwe chitio omchara na yomu kukwana zara umwana ateke duu kuwela anga yetuko kuwela anga gende kuwela na ye amfune mu umwana mungeri ntufu abana batitira kuwela mumbeda fanagana kuwetio mwana watu tebe uunyisa bubabiranga bafuse echitali chitufu waji ubanga tebabira mulayini esimi buwa oyo Allah subhanahu wa ta'ala ngeri jetu watu ise mungeri ya kumunyisa okumufuna katinga Allah subhanahu wa ta'ala tomayi ubobu sungu unanabu kujako ubobu njivu unanabu kujako ubira kurisiki ya chika chao mwono. Omwana gutuogerako ateke doku weranga ngatonda agenda bamukuwe ateke doku weranga watumula muntumule yetegereza daro msajjoro azali bwamu omwana nabira omuntu babuzara mu mwana omukazi ateke doku wetegereza hakati nabizadde ku mwana. Na yemu bali wana waga na titindu. Na ni wazole. Soso ono dada. Wadekale mamula za azilesi. Na ye dada.
1: Agwanide.
0: Tivijia kuma kubela uwezi na ye. Vijia kufamu mwana. Na yemu mwana hafamu soze hafana gana atia. Na umuseja ye na gano kuzaru mwana. Umusina uteke tuwa kubela ngu tunule kati. Mkaso ono azaru mwana. Enako wetu tunde kumijima. Ngatuza davana mwatu. Abata guwana. Akana nikangina kamara yo. Mwakazara mwata guwana. Emize jona. Walua mundu ya gana gati. Omwana uyo mwalaba. Olusi mbasikuro mkumukume. Nenze jukira. Ye, njini biyako na yenze. Mera akomawo omugo ne kuteke balisa tuloza abayayi nitwasera kwa ba osubira ki Gwe nawe tunulira balo. Zinewe uyo lakulu. Wawira kwa musajja mbaita sobi.
1: Ee.
0: Wawira kwa kufaa kwe. Omwana wenga
1: ayokera. Na muuliza. Ligambe labi yali kumpi.
0: Mkabu ya katibi yao kana labi ya chitawe.
1: Yali kumpi na labi ya chitawe.
0: Chitawe mbibi. Na yeti kilino mutemu. Niyo mwana munaku wa hawa bantu waku ngani. Ya ganti ya ilamu ala vya kumutanga mwekwese. Mwaba kumwenye nanga tata wange yali balaze somo. Ngati hoyo mwana wa sobi dana.
1: Tiyamuyuwayo. Tugenda fana na bana bafe. Bagenda tufana. Abana fwe bagenda tufana na shee. Echo ningacho ugama.
0: Bwata kufana na. Chechiko na maulide. Nemi sere visinga. Abana wabira mula hili ya feye nini. Wewe nyo msiramu kuzaru umano msiramu. Cheche uonyisa.
1: Kuzaru atari.
0: Wewe nyo atari msiramu kuzaru umana. Atari msiramu. Cheche uonyisa.
1: Singaza denga tari.
0: Wewe nyo mplomu kakamu. Okuzaru mkakamu. Cheche unyisa.
1: Nyani kemfumitiriza wano. Mama yambali nkunami wagendo gule nkunami wabana gulezo mwana sora gama. Yika mkulejera bibu zika. Kandeguli
0: nkunami. Bisomoka.
1: Chinzo bechi zivu.
0: Eno wala mama kumba. Nga zaari muza njini na kawaraka mkali. Eno wano sago wangi. Eno ya musa anga mkumbe na mkanzu. Nga yari mkanzu. Namungona azala namungona. Ne kalori ezala kalori. Al-irq. Dasas. Umsahi kuna kuna ondola. Musibu nyo. Ebeira zilo ondola. Ebeira zilo ondola. Zilo ondola. So. Mutuwa tuwoke na kumwana, jabei nyokuro uoza.
1: Kati nchizu denti, bakadi wafichaba angu ilanga, okuturo ondira abantu. Mbaba atunulianga mkuru, waguru, azalo, nukibagendo kuwa.
0: Batunulianga biji.
1: Gamba.
0: Batunulianga biji. So, omwana nsonga nene mu busilamu ofunya omuntu omutuufu ffe tulina wrong numbers Allah tusaasidde omufuna mu ngeri ntuufu wadde mutuufu togenda kugenzi gyali omufuna mu ngeri ntuufu wakati mukubala omwana bazadde be bebamukwata ne bamukwata. No kubeera na ye. Obeera na ye mungeri ntuufu. Erange elimu ebirowoozo by'omwana. Weyabira ekigambo basajja bakulu. Bwe baalabanga omwana omubamba omupaaluufu bw'atyo yabambaala. Agati naye omwana wa ssozi. Alinga ataliiko dduwa. Umanyidu waji bali wogerako. Iye kubochi uli umanyidu waji. Katumwana wa suzi. Aringa ataliko uchi.
1: Dua.
0: Aringa ataliko dua. Fiwatuwa tuge na mumbela. Isobolo kufamu. Jitusubi nati ya kufamu umwana. Tusa vilu umwana. asobi okuva mu mbeera zetubeeramu
1: eno mufakitole gitudea
0: teka kutanda bino byogezeemu ne mukyalawo bino byogezeemu n'omwabiwo bisobola okuvaamu ensonga ennene wabutawumaka Allah subhanahu wa ta'ala yagati uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum Allah bakkiriza obudde bw'ekiro ng'emisana mwasiibye okubeera ne kuba ne bakyala baabwe bakyala bammwe obudde bulungi naye yali awo gatigati munoonye ekyo Allah kyebawandiikako abawali babaibwa gati kikyekyo bakatabullahu lakum وافتحوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاقامت الولد يا مبيري نهينا منو نياموكي الزد كتبتوا لكم يا مبيري زو سوبي لامو الزد مغا يغانتي او تمو تمو بابا غياف موانيكو نيبتا غوما ناتو يجد أغاتي قامت اللهم جنبنا الشيطان الدواج ورد فيزا نمتشارا وانقلت ويسامي الله الشيطان نيسو السيد قال أغاتي وجنب الشيطان ما رزقتنا إمين وجدوني موسين قال فامو الزد الزد يلي باتو فد مبيرينو ليسامي الشيطان ومانا نيقاتا ليكو الدواء Ebiso wala kore wa mbantu wabali mbele tufu. Neyeo kenda mbele stari tufu. Right. Zabu tabu ze mbori mu ojani mshayu kwa na mara za katana. Elani maraya wangeli chori. Kati wana kola chi. Ameli maraya mukazi nga ya ino mle. Na yasoba Allah huma jadibu na shaitani. Bubu angala yomo.
1: Kizibu.
0: Ebe ila usufu. Nini temusora biukola. Kati yagino furu mayo. Gama yageze. Ne ufuru tukamwezi za deranga liye eliho. Liliko shaitani. Karo mwana alinga ataliko shaitani. Mwana alimatiniza duwe yo. Aligata liko duwa. E duwe eno. Ya efakunza delino. Ama mwotu wate. Mumbele ero ne muvamu. Mwa

0: Nipo mon prayer so ka di ti mo. Ti ba to ke ka di se.
1: No.
0: Engo. Nefo tutegerira ti eh. Obufu no bulabika ono ya diva muji. Omwan. Tubate tunda muda bako. Kunimisa fenga tonda genda mweli edweli. Obatu tunafuna mchara. Obatu wa mufunye. Fetuba nechika chomwana tetusawa Allah. Tetusawa muli mwana. Edwaya pekati Rabbana hablana mina salihim. Rabbana umulezi wafe guatonda. Hab. Tuwe kula. Neeri otuwa. Simu yomu tumuagara. Tuli selective mina salihim. Tuagara mumba rongo ofu. Tuagara mumba rongo ofu. Kati wetituwa jibili nizamu mburi mwana. Tuina chika chava na chetutuwaranga cheche songa era chetukorelera kutuka kono okufuna Rabbana hablana mina salihin era watulabira obuwufu eti murubuto mwana mulabika mulimu ekyagenzemu buli kaseera tukwatako netusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah chinechini mwono chigeno kufayo gadara chirunji Allah bituwa mkuruan kumama wa Maryam Hanna yakati Rabbi inni nadhautu laka ma fi batni ay Allah chinechini mwono wange neya miku jori enti mwana watu wono chimpa nechiba munga chidenzi chijakuba chwelezacho Ewa katika takabal mini. Kiri ze ukusama kuange. Olorugeno ruwavu omwana. Tuine chikache omwana. Tuchikone lera. Eromu kuchateke duwa kufuna. Bwata chikone lera. Na afune chenyume chacho. Endako jia kumuta. Habana uchabei chafi. Bumkira kumachanga Allah subhanahu wa ta'ala mujie yeno mwuto jitumare tumulirira najja kuhusi tukola viji neemu vyo mwemuli okumuwa neri nyanga dada liso mwono kume nanga liva kumu ufu umufu ule nyo mnyumirizi wamu chumwafe tufuma tutusuma mnilio sanzi kumatumanyiti amanya Galo ndole manda njini ko. Manja kaine songene wafe mbusilamu. Ga contributing nga kumwana jaso kuro kubela. Eda. For umwana wafe tunkasu kakubu ni yedisanzi. Chukula tutukirizi kajana mbela. Ntumira, ntumira. Ntumobi manji. Mwila kutuma nishi yombani.
1: Seka nabunde mtu kute.
0: So, ebyo vya mulaba, abumula baba koma we waka, bansonga nyo, babei, babei, natara ufudeyo, okole visu mulo kubali kanga babei, mufeyo nyo, okulaba anga, Ngiri ye mugendo baku watako, baku watamu, no baku uma. Bisibye mugendo baku watako. Biberenga bina avali kanga avala vamwe. Nga dalabali upright. Nga barunji. Nga dala. Ye mwana uliwa kati. Umana akole chibi. Umunabu zibiwa kati. Mwana kuwa liya kuzara. Nga. Mwana kone chitu. Omutu wana wakati. Mwana kwa liya kuzara. Nga chisa nyusiza. Wa abandu wa chuko zata. Wa chuko lende. Nagati. Dala. Omwana dala wa sozi. Sozi ya kuzara. Ato mwana wane yeisa. Mwane yeisa. Nagati. Ha. Omwana ya zaro.

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akole wabali ham.
2: Fungizo wa Pearl of Africa Radio. Bili abili mumu kaga. Akuwe kodi na te. Ticha alikuranga kolala. Itisira jeto. Obundi wewo. We teke teke. Lindirida. Fungizo tukole. Bili abili mumu kaga. Akuwe kodi. Lindirida.
3: Dennis? Mkwa yambu kila kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
4: Emisinde kunyambu kila. Tejere itajoka. Nasala wuku fayo kuchendi. Nechenja galo ukubaje bulija. Namali rida kukwezi sange ebisinga ya mubuli chimu. Nkwezi sa White Star Magic. Okukumengo izanginga zite magano kamala. Na ukuunye obulu unji. Chino chinyambi ukubeda wagulu mubyo na.
3: Wow! Chao mazima dara. Aba kule mbeze batambuli ya wamu ni obu wanguzi.
4: Wait ili obu wanguzi. Nkwezi sa White Star Magic. Nambe mu mugwanga wekumire mu maso obuchavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonango otukula ebitagambika. Nambe mu mukoza wano mugwanga.
5: Labbaik Allah
6: hijja yemu kumpa jinsito norwecho yetage kitongole ekitegere nkwata yabalamazi mukobatambuza no babuda buda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala magomwa kagono ti programs za umrah za gwadda. Mujje ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku plot number nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja.
7: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumanya bisinga walk
6: 0703 Nana mwenda, chinana, abidi musatu.
8: Uwangi, uliyo tia lero.
9: Ndi bulungi.
8: Tuetege kira naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
9: Looza kubulamu bwa abantu.
8: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
9: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
8: Springfla, jira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mwili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins mwenda. Engano ya supreme gonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Springfla, akuli baba Mandela Mila, zebusega ku roundabout Masaka Road.
2: Fungizo wa Pearl of Africa Radio. Bili abili mumu kaga. Akuwe kodi na te. Ticha alikuranga kolala. Itisira jeto. Obundi wewo. We teke teke. Lindirida. Fungizo tukole. Bili abili mumu kaga. Akuwe kodi. Lindirida. Wukula kulanya omuntu wa bulijjo. Tukutuusa ku programu ezikuzimba. Okusomesa n'okwekulaakulanya. Tukutuusa bukulude programu. Kwezimbe. Ekwata ku by'ettaka n'okuzimba n'abakugu. Okuva mu kugula ettaka. Okukuba plan. Paka kumaliriza y'ekizimbe. Buli lwa Sunday. Okuva ku ssaawa 12 z'okumakya. Paka ssaawa emu. Kwezimbe. Tusuba.
10: Report in depth.
11: New video today from Israel's military claims to show.
10: You tell us your side of the story.
12: Your side of the story.
13: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how.
10: Bell FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is. Pearl FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo.
14: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro k'ensi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Amaaso gaffe tegeebaka. Radio yo tesirika. Radio yo terimba era terinza nsonga yonna. Na ebikuddewo mu ggwanga 17/9 Pearl FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo.
15: Okuniriza mu programu mwenye kituka kyo
12: Ekuletedwa Mandela Group of Companies. Kukuniliza program. Mnyechitukacho. Kukuniliza program. Mnyechitukacho. Ekuletedwa Mandela Group of Companies.
15: Terevu kuchukumi mumu sanfa kwa umuza mwenda pale FM kukula heriyo mtu wa ulijo njagala hukubuza kuwa nao sinzi lukubango gina maso na lukubango tugubirira edachi kaziri munani zesima doksa umuza mvu heze tuliona kuruwa lero mkubuza ku yuna jyo sinzi lukubanga ato tumbude kule heriyo mtu wa ulijo njagala hukubuza kaba ntuwa benja ulabali mkutambu labali kungende zitalizi ngeja tuli nti tuli mprogramma nyechiduka wacha unu fayo nyu okongira kukatiriza hembera yo kugobera amateka go kungudo okulabanga otambula bulungi nga tofunye kutataganyizwa kuna ate na kutataganya abakozesa olugudo kale no mumbere yo gira kubanga studio mutindo gwentambula yo gwingo omuntu ate nabalala bagenda kubanga bakozesa engudo ezitalizim programma nyekiduka kyo luba luna kulwa mukaga zibasaba musanvu twa tugenda kutunulira ebyentambula gwa bimiride okwetole gwanga ono no ekyo ino kubanga oteka kamanyi okulabanga ebyentambula bisitula mutindo nenga bulide tubera ne banafa bamandira group of companies abagama nsoso waza omutindo gwentambule ngo okuzisa spare parts eziri ku mutindo mpira eziri ku mutindo gisende okubanga giri genda ku lugudu ne bintu ebinja byetulibwa ke kiduka bagama nti obofunye mpira gestators awono ne kiduka cho genda ku masindo gabagama futa gaste oyiro kwetole gwanga obwerezo genda kubanga obufunye WNG we ka ugenda kugenda ho vengo ofunye obwerezo busani day ibatagenda kubambe ugenda kuvanga tewe mulugunyiza lensunga nti omutindo bakwasogo gusokerwako atira mbufu ebu ne bagama nti gwe akanda chapati osi kamandazi oyina ko byogenda kubanga oteka teke bita gisengano na wagenda kubanga ofumba obuji ofumba kawunga engano nakango byino kubanga okwatake ka supreme fra supreme maize fra awono gina kubanga embere kutambya WNG muchoti stese ogenda kubo studio mutindo gwe chogenda kubanga oteka teka ogenda kubanga studio mutindo gwe chogenda kubanga olya awono ebintu bijja kubanga bikutambya WNG kale genda kuduka likulio kumpi supermarket ya kulio kumpi ofune supreme fra awonde mbere ginda kubanga ate kutambulia WNG ne bagamba era mbufu bwemu na dala mukasera nga abayizi bagenda okutandika okudde wakala singa bakomyewo osobola kubanga omuzadde bawamuka outing obolyawo obabera ko nente kateka yo kubalisako mu ngere enja olukicho genda kubanga okula kwe kugenda ku cafe javazo kwetu oli gwanga matabi gawe gonna obweleza ogenda kubanga bufune WNG mumbera yo na munteka teka zonazo ina bagabagenda kubanga bakuwe byokulya ebigenda kubanga bikutebe nkiza gwavuga ekiduka no bako otuka naye nga uliro oita go kuba kuchuti kama lubuto cafe javazo na usanga chama buchami awono jafuna obweleza obwesi ko jafuna byokulya biri kumutinda te bisani de awone mbere je kubanga ekutambulya WNG banda fa mandira group of companies bitambula na munteka teka zonam okulabanga buli chigina maso mugwanga na dapu mbere ebyentambula obufuni ya WNG muzuko na mgera ketu wana mwamu sanvu kaseke nde Francis Kasfati nze hakubuza kuwe tuntu yona kuruwa lero ni mkubazo kubanga tumbo de kule rio mtu wa ulijo program manye chidu kacho ya tugendo kubanga tutambula mwe mtu webi njio tugendo kubanga tukona ku ahono biota sanyo kubanga ate obusa amaso we tujide kumpeo wa mchisera chinu ngente katekeri wonga bengutekiza nti abasomero abana batandise okubanga badde waka jukira nti mu sabiti ngemu eise omwogezi wa police omukulu Kituma Lusoko yavayo nasaba amasomero okubawo nente kateka erungamizibwa ebyo kwerinda okulabanga abana babasabaza bulungi nga bagoberera ente kateke nunga ekyonunga kyakulibwa okulabanga abana abo bakumibwa na ddala nga basabazibwa ku nguudo entambula yabo okulabanga ate nungi katugenza okujja kumpewo mukutandika na sabiti yenu ngezimu kunteka teke ziriwo ezikulembeddwa ministry y'ebyentambula nga iromu ne polisi ebidduka baliko kawefube gubatadeka manyi na dala kubagoba bebidduka abavuga emoto kinene zonzo okuyita sino turaka abavuga basi lukuwa na nimoto kendala enene oboli yao zibaga nti oboli yao zeta bide nyo mubenjo bize bugwao kale no amusabiti yenu utuwala bide ministry y'ebyentambula ngeri wamu ne polisi yebidduka ku nguudo nga batandise kawefube ono abakulu bano utwala byeko ngo omukulu okuva ministry y'ebyentambula Winston Katushabe nga aliwa muno mmyuka wa polisi yebiduka ajidumira SP Norman Musinga nga bakulembedde mu kaweefuba okulaba nga bakwasisa amateeka n'okwekebejja ebidduka ebyo binene okulaba nga biri mu mbeera nnungi naddala nga biri ku luguudo. Oluguudo lwe batandikiddwa nalwo lwe luguudo lwa Kampala Masaka Highway okulaba nga balondoola omutindo gw'ebyentambula oba ebidduka ebyo ku nguudo ez'enjawulo. Kale nno baategeeza nti enteekateeka eno bagenda kuba nga bagimunyisa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okukakasa nti ebidduka ebyo biri mu mbeera nnungi, bigenda ku nguudo nga biri mu mbeera ennungi okusitula omutindo gw'ebyentambula. Kale nno twagala okuba nga obaoliawo tutambulira etuntu yonna ku lwaleero nga nja kuba onneegattako gwaliyo tubeeko amagezi obaoliawo getuwaŋŋanamuko butyabwe tuyinza okuba nga enteekateeka eno etambuzibwa. Ng'oggyeeko enguudo enfunda, kiki ekiyinza okukolebwa okukendeeza obubenje ku nguudo obukyasi ensangi zino bwe tugenda okuba nga tutambulira etuntu yonna ku lwaleero? Naye nkutegeezezzaako nti kaweefuba oli akyagenda mu maaso n'okuba ng'atambuzibwa. Ebimu ku bitunuuliddwa emmotoka ezinnene ebiseera ebisinga ziba n'engombe zikanga abakozesa enguudo n'okukakana nti obaoliawo akalenje akabenje akataliguddewo ate kagwawo olw'okuba nti engombe yeebeekanga abantu ab'enjawulo ne bakozesa enguudo. Awo nno nga bibimu bitunuuliddwa, ezimu zeetikka ebintu ebizita ennyo ebisukka ku bigere bibiina okuba nga bitambuza n'ebintu ebiringa ebyo nga bakulu bano bye bagenda okuba nga ate beekebejja okukakasa nti omutindo gw'entambula munywevu ddala. Ng'oggyeeko enguudo enfunda, kiki ekiyinza okukolebwa okukendeeza obubenje ku nguudo obukyase ensangi zino? Awo tugenda okuba nga tutambulira ng'ojja kuba onkubirako ku noti 759 emu noti 79 noti 759 emu noti 79 noti ne ku noti 782 asatu nkaga nkaga. Awo ojja kuba neegattako obe ng'ombulira ku nteekateeka eno gulowooza embeera eyo eyinza kuba ng'ekwatibwa etya. Nagambye ntambula ne bannaffe aba Mandela Group of Companies mu nteekateeka yonna gy'olina okulaba ng'ositula omutindo gw'entambula yo bosanyo kubanga wegattako embeera egenda kubanga ate kutambulya dda bulungi. Njagala okubuuzaako mumwe n'abagoba b'ebidduka, abagoba ba takisi, ntegeddeko waliwo kwesita egenda mu bitundu eby'e Masaka, bataddeko ekkula ery'omuntu wa bulijjo avuga kwesita eyo ssebo webali kubanga ate abantu basosowaliza embeera ey'okumanya. Sisuubira nti oba olinako embeera gy'oyinza okubavugiramu enkyamu ng'ate gw'omu atabateeddeko ekkula ery'omuntu wa bulijjo okumanya eby'entambula bwe biba biyimiridde. Ogenda kuba onegattako enteekateeka gyetugenda okuba nga tutambula nayo etuntu yonna ku lwayo nga bwe nkulambikise yeeyo gyetugenda okuba nga tutambulamu nti nga oggyeeko enguudo enfunda, kiki ekiyinza okukolebwa okukendeeza obubenje ku nguudo obukyase ensangi zino? Awo nno we tujja okuba nga ate tutambula etuntu yonna ku lwaleero tulabe ebintu eby'enjawulo bye tuyinza okuba nga tutambuliramu ku nguudo zaffe.
16: Tubagambeko ani gw'oyagala okugambako nga yeeyisa bubi ku luguudo, katubagambeko. Osanga banakyusaamu. Tubagambeko.
15: Yes, buterevu ne bubolo lyawo laba yeeyisa bubi ku luguudo nga kyandibadde kyetaagisa okuba nga tubagambako, osobola okuba nga obaako ensonga bw'ogiruŋŋamya nabo ne tuba nga tubakomako tubagambako mu kaweefube okukendeeza obubenje ku nguudo zaffe. Pale FM. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Na ukuuliza hajati. Ye hajati.
17: Kati nyezo njagala kugambako. Bavuganga banywa. Era ne bazaawo obucupa olyamirako katono n'akasiba na sawali. Bannange ensonga eyo nkulu nnyo nnyo balondoole ku makubo kuddeko nga be baakeberanga okulaba okwaza. Naye baba oli avuga n'azuuka wanga teri amukubye ku mukono naye ng'alina eccupa ya kano n'akwata akalala kyokka avuga abantu nsonga yo nkulu yibu n'omwenge baguwere guyamba ki ku bantu terabaho kyekuyamba.
15: Amina tweyanze nnyo tweyanzege hajati Zainabu njuzu okuba ng'otumbudde kkula ery'omuntu wa bulijjo yagamba abantu abavuga ebiseera ebisinga nga baliko obuveera bakutte nabo bangi baleetera obubenje obugwawo. Hajati yanzijukiza n'enteekateeka bwe bagendereza kino bwe bafunye akaddo kigezesaako mu bifo ebirimu ebitaalo oba olyawo ng'emmotoka zitambula kasoobo. Bw'otunuulira baba mu mmotoka oba bakozesa emmotoka ebitundu 8 ku buli 10 egy'okwekanga ng'abasinga babeera ku masimu, kyoyinza okulowooza nti oba olyawo nabo fokasi yaabwe oba kye baali badde nti beegendereza bakkakkana embeera eyo basanze enzibu. Oba yagendeza nti bangi ku bo baba bavuga ebidduka naye nga bali ku masimu, nakyo kiyinza okuba nga ate kivaako embeera etali nnungi. Tutunidde nti ng'oggyeeko enguudo enfunda, kiki ekiyinza okukolebwa okendeza obenje ku ngudo obuchase ensangi zino na dalango boli yao tugendeddwa okendeza obenje mu kiseera kino Pale FM ojja kudamogeze ku noti 5590 ya noti 5590 noti noti ne noti 5820 asatu nkaga nkaga Pale FM
18: Pale FM
15: ka Omukuru.
18: Yesebo.
15: Nkufuna bulungi kati.
18: Hello.
15: Yesebo nkufuna bulungi.
18: Kakati nze nebaza antara kubanta wangaziza Paro FM. Kuweleza bwayo program kyobuza keyo.
15: Yesebo.
18: Nje kanti Allah sina kuchachi tuonde wadde kwetoro. Anamaita Mustafa wangalia mzinga vya maziko ono na inga ndi msajja atambula kwa ndi wadawa atambula wanune wali okuterezo urugundo nebi yako basi ukeba terezo system ya polisi kubanga elaba emolo kanga ganye genya njini leji zabali leji teka mwa msirikale ne watuka wali ne wamutemera che wamutemete emolo kani wajire kanga ganye genya netamu netambuli zesikara kurugundo katiba sobole kubanga bebe bakora chivaita mruwara mchivaita alkanaa basobole kukusa numusa la government guweba wa yarawe bave ku nguzi engudo na yeso bola kufuna kwa akalembereza okuleka okubante engudo rubingo olugudo balufunda nebira langabo yukete na yate emodo kawali weta sani de kutambulira ku lugudo na nomusirikala agitegete na ye najireka we najirya mu buja na kura rushuku assalamu alaykum
15: wa alaykum assalam wa rahmatullah tuyanze ni tuyanze gi Pale FM
19: hello
15: yesebo
19: yesebo kula mseza kwa mzee ka second
15: nange bwentu yesebo
19: Sebo yobira kwa ni mwami Jonathan kwa jiva mstaka.
15: Oh, ye mganda wangi, Sebo, weba lukubango tumbude kule riumu ntuwa vlijo.
19: Ye, Sebo, weba letuweleza.
15: Amina, Sebo.
19: Kakati complaint nje nganze jenandi wa dengi na nganze, zimu kubile tau uvenge kungu doko. Avantu wa mba jenani wajia kumakuwa nga waine. Avantu, rumo wabije waka, atene wabipula pato, mwame wabige ta kungu doko. Kugamba omugoba wa basi nga atambula naye nga atayomba na wa boda agamba gwe nsangawo yenna nja mmusanyawo busanya otafa ku bulamu bwa bannaabwe abalala kintu ekyo nandirowoozeza muntu kiyinza okutuleetera obuzibu sebo yenteesa yange webalitwereza
15: amina sebo webala okubanga nawe otumbudde kuleri omuntu wa bulijjo omukulu Kajuba Jonathan na mwenaji misinzi okubanga mugenda maaso n'okubanga mutuuliza waliwo muganda wange ye Ismail alimbitundu bibina tete bali kubanga nawe kuliyo tumbude kuliyo omuntu abijjo oli mugoba wa boda boda tunulide nti ngojeke ngude mfunda chichi ekiyinza okubanga kikole bokende zo benje obukyase ensangi zino tuvudde wali ku moto kana dali nene zigina maso no kubanga obo oli ku ngudo za fezinja ulo tukakana obenje ate bitufunye mu mbera yo kutambula Pale FM okay jo kudamogize ku noti 5590 emunoti 5590 noti noti ni noti 5820 asatu nkaga nkaga gwe oluweza chi ekiyinza okubanga kikolebwa mu nsangi zino okendeza obubenje obukyase ku ngudo za fezinja ulo simu egiza ku kubanga gira gira ndio kubanga yongera okugeza ku jo kubanga ate onfuna bulungi jo kudamo yite ku noti 5590 mu noti 5920 noti noti ni noti 5820 asatu nkaga nkaga Pale FM. Hello.
20: Hello, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
15: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
20: Ni Suleiman.
15: Yes, Ebu.
20: Si bere kiboga.
15: Ewe bale okubanga otumbude kuleri omuntu wa bulijjo.
20: Ebu, muganda wange. Niyazira mikro program. Ni wajyo akazi kino okogera ko. Okay, kali mu moto kabunda. Eko mwenye mwenye kwa mwuzi wenji wako mwuzi wako kukua na ye kani kani mwenda na gala kusonga yenda zwa mwuzi wako kwa kusu nge saba wako waba nange wana aga saba zi rafiki frio kwa nda jirwa mwuzi abata kisibali ukingi nda jirwa
15: mwuzi
20: wako mwuzi wako mwuzi wako mwuzi wako mwuzi wako mwuzi wako mwuzi wako abantu bangi buli omu alina obuzibu bwe mu mbeera y'ebyobulamu n'osanga nga takisi yonna ebikendezwamu bbiri ezikola kyokusaba tekikwatako batuyambe batutakikizana ku kkubo nga tebanalowooza ku birala byonna munnange ebigyayogeddeko naye ndabirwamu
1: ndabirwamu okay tuyanzege mwebale kubanga mutumbudde ekkula ery'omuntu wa bulijjo era ku nteekateeka y'emu ministry egamba nti abagoba bavuga ebimotoka bino ebinene babavuga sinotrak ezo basanye okubanga bakakasiddwa nga ministry bamanyi okakasa era okumanya bantu ki aba bavuga emmotoka ezo okusobola okubanga babalondoola obulungi mu kubeewazisa okubanga bamenya amateeka g'oku nguudo Pale FM ujja kuddamu ogeze ku noti 759 emu noti 79 noti ne noti 782 asatu nkaga njja kuba nsobola okuba nga nfuna bulungi enteekateeka gye tutunuulidde yeya nti ng'oggyeko enguudo enfunda kiki ekiyinza okuba nga kikolebwa okendeeza obubenje ku nguudo obukyase ensangi zino tutunuulidde ekikwekweta oba enteekateeka minisitule y'ebyentambula ng'eri wamu ne poliisi ebidduka okulaba nga bagenda mu maaso n'okuba nga beekebejja balondoola emmotoka ezi ennene omuli sinotrak omuli loole omuli bbaasi okukakasa nti ziba mu mbeera nnungi bategeeza nti n'ezimu ku ezo oboolyawo okukakana ng'obuzito oba ekigeri kyazigiriwa okuba nga kyekirina okuba nga kyetikkibwa bangi ku bo ate basusamu Pale FM hello wanjisebo wajisebo
21: abala kuwereza
1: nawe okuwuliriza sebo
21: abaita Muhammad ngoze kusa sina bigeko ekyamazima nabo abadriva bazi bateekeddwa okwetiriza kubanga sakensi motuka nera tizitunga zetagamu abantu nga baludde nga mutuka mutuka mugenderera emabega wera twakyogeraku mugenderera abantu abaana abato nga ye alhamdulillah yayiga okuvuga
1: okay
21: era nakakasibwa naweebwa ekyokuvuga kubanaebyaleero ekinya bitambulira ku kasente bwoba olina akasente ekipapulo kiweebwa naye siniorte ku luguudo olunene ku motuka ennene eyo yetika omusenyu neegujja mu lwera erina guyingiza kampala oba egubala eshaka abaana abavuga motuka ezo bazivugisa kimama bataddemu bwebiseti mu matuka abwe bavuga ni makasa yalaba ng'akutta oluguudo ata avuga atereza agenda basobola kusuubira zino sayini z'oku nguudo kuba nakugambye ezi nti muntu atambula nnyo wano ne wali basobole okuyita abaana abo bapolisi nga basi kyekyo bakyusize babire nga emmotoka ezo abantu bavunaaniriza
1: olowooza tekiyisibuzibwe mu nteekateeka ey'okubanga baba bamanyi ensonga yeetegerekese bulungi naye era kyekimundo za ministry na poliisi ebidduka gye batunuulidde nti abantu bano babe nga bawandiisibwa basobole okuba nga babamanyi ono kyekiyinza okuba nga kiyambako mu nteekateeka eno ojja kuyita ku noti 759 emu noti 79 noti ne noti 782 asatu nkaga enteekateeka gye tutunuulidde nti yeyokulaba nga tukendeeza obubenje obukyase ensangi zino ogenda mu maaso n'okuba ng'otunuulira embeera eno yadde nti enguuda ziba nfunda mu bifo ebimu abamu kye baali batandise okuba nga bemulugunyako nti n'emmotoka ennene ebifo ebimu ziba tezisaanye okuba nga ziyisibwamu kati okye twagala okuba nga tutunuulira nti kiki ekiyinza okuba nga kikolebwa okendeeza obubenje ku nguudo obukyase ensangi zino okulaba ng'ate obubenje obwo butangirwa bukendeezebwa naddala obwo busobola okuba ng'ate bwewalibwa ojja kuyita ku noti 759 emu noti 79 noti ne noti 782 asatu nkaga golooza ki ekiba kisaanye okuba nga kikolebwa kiki ekisaanye okuba nga kitunuulirwa mu nteekateeka gy'olambiseeko naddala abo bavuga eŋŋendo empanvu looza minisitule y'ebyentambula egezezaako okulaba ng'abantu abo bateekako nnyo amaanyi naddala makampuni mwe bakolera okuba nga bamanyikiddwa olw'ensonga nti akabenje ketwalaba akagwako ku luguudo lwa Masaka akaalimu sinotrak ne motoka ekika kya drone eya takisi twategeere kati bantu bangi bava ne beemulugunya nti bwoba otunuulidde n'emmotoka ennene ezo abaana abali mu myaka emito abasinga okukakana bye bazivuga booli abamu nga bagamba nti tebalina bumanyirivu ku zo naye ekigenda maaso n'okuba nga kitunuulirwa mu kaweefube ono n'okuba nga ate zeekebejjibwa kujukiza banafa wa Mandela Group of Companies kali nubaga manchoi ino kubango ukula kugenda kumatabi gaba genja ula gaste oil kwe tole guanga uwele zobo genda kubango ufinia davulunji gima futa kugenda kubanga weku watamu mbele nevi ntujia kubanga vikutambli ya davulunji era mbufu webumu nebaga manti genda u osobolo kubanga ufuna mpire jesigika jiri kumutindo jikasidua aone vintu vijia kubanga vikutambli ya davulunji gwe hitazo vio kulia vili kumulembe ogenda genda kafe javazo kwe tole guanga uwele zobo genda kubanga ufinia davulunji baga mani family osobolo kubanga ujisitula ujituwale yu aone mfunaka sera kalunji genda up genzi matabi gaba genja ule kulia webili ogenda kubanga ufinia davulunji kumaduka supermarket zidi mugwanga ogenda kubanga ufuna u engano naka unge vya supreme fra ono ogenda kubanga usitudo mutindo gwebio gwebio genda kubanga ate oteka mulubuto bilu yukindo kubanga ate olia ngojeku engudo enfunda chiche chinzo kubanga chikolebua ukende izo benje kungudo obuchase insanji zino nadanga tunu identeka teka miniswe bie ntambla jifdeo na yu ngeruwa mune polisi ya biduka mkawifubo kulabanga vimoto kebinene nadale biwa kungudo bie kebejibu kwa kasanti bili mombera nunji chia kutakezi zanti kawifubo nitakenda kubanga akoma bukomi kubiduke biwa kumoto kezi nene wabule kenda kutunu lida ayu njue bie njauro evitambuli wako eviduke biyo kutani kila daku bavuga eviduke biyo nti baino bumanyirivu okubanga bavuga eviduke biyo baina evisanyizo okubanga bali kungudo nenteka teke zenjauro atera bagina kubanga batunulira engeri eviduke bijibia tikam chia kutakeza nti batunuli denti eviduka binji na dala mchikecho eviduke bintu evizite bisusi kwebio ebipimo ebigereke bwo kubanga byetika aone enteka teke eno yatandikide ku lugudo lwa Kampala Masaka aone ngigina kubanga ebunyisibwa ne ngudo ezimu asanjala endala heziva mu kibuga Kampala okakasa nti ebiduke bibera mbera nunji okusinzira ku bakulu era enteka teka yem ejja kubega egazizwa mu no kugenda ku bantu abetika abakuvuga emotoke z'olukale oboli ya wabasaba za abantu kakasani nabo ibisanyize bibabina bulungi ono chiambeko mukendeza obubenje obugwao ogenda kubanga negataku wa denti nyine kusoka mpumule mukatuno nyenzi jewo baka buno ne hawo tugenda kubanga tungira kugazizibwa nzinawi ngo negataku tulabe enteka teke no baka wefubono akwatiddwa atya okusobola kulaba nge ekinyusi ne kigendirwe ekikulu kivayo ono fe mu nteka teke ya program anyishiduka kyolwaliro kitutuno identi ngo jeko engude enfunda chichi echinzo kubanga chikolebo kendezo benji kungudo obuchase ensanji zino au wetutambulide programu ya lero mutwagala kubanga zenawi tubaka insonge zinja ulize tusimba koko okulaba ngo benji obugwao na dalobo busubulo kubanga bwe walibwa buli nyuba kumfete bukendezwa au no chituyambe ko okusubulo kulaba nga entambula ya fe kungudo mkwa wakati mkugobele ya mateka irwanyi sibo wakati mkwe wala benji obugwao busobola kubanga ate bukendezebwa katono nyo kasokezi jo bakabuno ate wetudda wetugenda kubanga ate tutandikira
0: oyagala kutandika farm ye yenkoko eyembuzi obi yobumyo kugawa agro farm tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eyenkoko embuzi nobumyo tusobola kuwa mkoko obutandikirwako obuluna kulumu nokuyongera yo tusobola genda ogendo tandika farm yo nitukubulira ngeri ki josobola kutandika farm yo bulungi tutuki herero kugawa agro farm ku farm ya fe eri gayaza nakasajja obatukubire ku noti biri noti noti shenda mutano nkaga mutano Musambu mumunana oba noti musambu munana musambu amakumi abiri kumi na musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofam
3: omanyishe wetaga
22: ona

0: tandikirwa ko buluna ku rumu nuko yongera yo subu genda ugendo tandika famu yo nitukubulirange riki jo subu kutandika famu yo bulungi tutuki herero kugawa agrofarm ku famu ya fe irigayaza nakasajja obatukubire ku noti biri noti noti shenda mutano nkaga mutano Musamvu mumunana oba noti musamvu munana musamvu amakumi abiri kumi na musamvu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu n'enkoko ni Gawa Agrofarm okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo nga teganaba kubuutikira ggwanga gasookera wano tugakunganya ne tugasunsula ne tugakutuusaako ng'ate gakyayokya gano ge mawulire amawulire agokya ku Pearl FM
1: gakuletiddwa Global Paint a reliable product
2: ku siringi tukozesa Global Mat ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl
3: singa kwetaga wabweru
2: wabweru tukozesa Global Weather Cotton Emulsion

0: Omukolo guno gweddwa gwetabiddwako n'omumyuka wa mufti wa Uganda Sheikh Ali Waiswa ngona asabye abayisiraamu okubeera abakkakkamu kw'ebyo byonna ebibakolebwako n'ebyo bigenda maaso mu nsi olunaku olwaleero ng'agamba nti enkomerero ya byonna abayisiraamu bakubeera bawanguzi.
1: Omanyi ebintu bingi ebijakolebwa abantu basirika ngera basigala banoonya okufuna justice niwajayo kimucho kawechi akati gwanga yona nesi yona delino kunyenyo wakumusonge wate wakwe ya osu wangu utufu njejako ya wakia licha ewe yaga nyo ya licha ati nomu tiye hiya ya investigating wakuza bantua na hiye kwezi wati ya hiye kwezi in the first place wati ya wale nomu tiye yako ya wakia licha tebi nza tucha ya wakia nisa yon nafe ale nzikijizeze ya wolo moro kwanga
0: Ebyo nga tumaze okubisa ku bali mawulire ag'ennaku munna bitone era omuwandiisi w'emizannyo Kayingo mu ggwanga Uganda Alex Mukulu anyusa obulamu bw'ensi ng'afiiridde ku gy'obukulu 72 okufa kwe kukubye enkyukwe bannayuganda bangi era nga bannabitone n'abakulembeze ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku mugenzi ng'abadde omusajja yagala ennyo eggwanga lye era ng'ono akoze ky'amaanyi mu kubangula bannabitone mu mizannyo egy'enjawulo gy'azzaazannya n'okuwandiika egiyigiriza ate n'okusanyusa abantu. Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asinzide ku mukutu gwe ogwa X bwatyo n'ayogera ku mugenzi mukulu ng'abadde omusajja omutendesi era omuzannyi ate munnabyannyimba. Ono n'agenze maaso n'ategeeza nti Alex Mukulu awandiise emizannyo egy'enjawulo wamu n'okugifulumya naye nga gino giyambye nnyo okutumbula enkulaakulana mu ggwanga mu kutumbula ebitone wamu n'okuyigiriza bannansi. Ategeeza nti abadde muzannyi wa mizannyo kyokka wabula abadde omutendesi nnakinku ng'abantu bangi bannayuganda bayise mikono gye. Erona agenze maaso n'ategeeza nti Alex Mukulu abadde ayagala nnyo obwakabaka bwa Buganda wamu ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri era mu ngeri emu n'omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu era naye asinzidde ku mukutu gwe mu buwanganguse gy'ali n'ategeeza nti amawulire ag'okufa okwa munnabitone Alex Mukulu gamukubye enkyuko y'amaanyi n'ategeeza nti asaasidde nnyo abooluganda abafamire ye wamu ne bannayuganda olw'okuviirwako omuntu ow'amaanyi ennyo bwatyo mu kisaawe eky'ebitone wamu n'ebyemizannyo mu ggwanga Uganda. Alex Mukulu ono aliko emizannyo mingi gy'azannye naddala omuzannyo ogwasinga okukwata ennyo bannayuganda omubabiro ogumanyiddwa nga 30 years of banana nga guno gwakyaka nnyo mu biseera eby'emyaka egikubiddwa amabega era nga bannayuganda bangi baguganyulwamu nnyo. Ebyo nga tumaze okubisa ku bali poliisi evuddeyo neyogera ku kabenje akaaguddewo ku luguudo oluva emitiyana okudde mu bende ng'eno mwafiiriddemu abantu babiri so ng'ate era waliwo n'abantu abalala bana nabo babuuse n'ebisago eby'amaanyi ennyo okusinziira kwayogerera poliisi mu bendo erya Wamala Lameka Kigozi ategeezezza nti abaalumiziddwa kuliko Jona Bala w'emyaka 11, Isabella Rebecca w'emyaka 5, Gabriela Kawini w'emyaka 12 wamu ne Dorothy w'emyaka 12. Abagenzi abanyusa obulamu bw'ensi kuliko Kaijuka Kenneth abadde atemera mu gy'obukulu 45 so nga n'omuntu omulala ng'abadde musajja mukulu ono ye amannya geetegana bakutegeerekeka. Enjege eno yaguddewo ku kyalo ekimanyiddwa nga Kigavu wali ku luguudo oluva emitiyana okudde mu bende nga kigambibwa nti motoka ey'ekika kya trailer eno yayambalaganye bwenyi ku bwenyi ne motoka endala ekyaviiriddeko abantu bano okufuna obuzibu. Ayogerera poliisi mu bendo eri Wamala Lameka Kigozi ategeeza nti nga bulijjo poliisi yatandise dda okunoonyereza ku kyaviiriddeko embeera eno okusobola okukizuulira ddala.
2: Polisi yaffe ebidduka mu disitulikiti ey'e Mubende elimu kuno nyeleza kabenje akagudde wongi nakuza omwezi 14 omwezi ogwo 8 omwaka 2026 akabenje kanono kaguddewo ekire kikeseza olunaku olwaleero zibadde sawa 2 nedda chika nga 25 ezekiro ekagavu mugombla yekalonga ku lugudo oluve mitiana okudde mubende mu district ye mubende emotoke ya trailer ngeno mutwe gwayo guli namba UBK 1332F nga tene chiyumba chebadde ekulula chiri UBK lusambu mukumi je emotoke eno ya trailer badde evugibwanga eyolekera ebitundu ebyemitia nange eva mubende omugoba wayo bwatuse ekagavu kairingito motoke ene mulemeredde mukumulemerera ajiugudde n'ajiza ku mukono ogwa kono chokanga ate wabaddeyo emotoke entono ebadde eva mbitundu ebyemitia nange eyolekera mubende ekika kya Nissan Murano namba UBD063R era ene gitomedde ate nemala neejigwira bimazo jigwira neejiwumulira ku ekyennaku emotoka entono ebaddemu abantu mukaaga babiri kubo baluguzeemu obulamu bana basimattuse naye baddusiddwa mu ddwaliro bali mu kujjanjabwa.
0: Mawulire gannaku okuva oluuyi olwo n'amawulire ge tulina okuvaako ebweru w'eggwanga mu ggwanga lya Indonesia miranga na biwobe oluvannyuma lw'abantu 47 okulugulamu obulamu songa abalala 12 tebakubikako kya mulubaale nga kiteeberezebwa nti nabo bandibanga baserengeseddwa ekala nameeta genda badda bino byonna biddiridde mutenza ggulu ow'amaanyi abadde atambulira ku buzito bwa bitundu 7.7 ku minzaani epima musisemanyiddwa nga Richter scale nga bino byonna bibaddewo mu biseera eby'okumakya eri mu ggwanga erya Indonesia okusinziira ku bakungu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bibamba n'ebigwate biraze mu ggwanga eryo ekimanyiddwa nga Disaster Mitigation Agency bano bakakasizza ne bategeeza nti omuwendo guno gusuubira okweyongera akadde konna wabula nga ebitongole ebidduukirize nga biyambibwako amagye g'eggwanga eryo bikyagendera ddala maaso nga bugolo okuyiikuula mu bifunfugu okulaba oba wakyaliyo abakyalimu entunnunsi nga zikyabakubira enduulu. Eggwanga lino erya Indonesia litera okubeeramu ebibamba ebifaananako bwe biti mutenza ggulu ow'amaanyi ng'atera okuyita bitundu ebitali bimu era nga amawulire agavaayo galaga nti ebizimbe bingi birekeddwa nga biri ku ttaka songa n'ebirala ebisigadde bikyayimiridde bikutte mu mbinabina olw'amaanyi agamutenza ggulu ono ayise mu bitundu ebyo. Awamu neggulire eryo lyeriwunzisa agookya agesaawa 2 ezamalya g'ekyeggulo nkwebaza okuba nti badde muwuliriza mulungi tokyusa kalimiko adhan eyasolatulishai yegenda okuddako naye nga bwebe wedde ate tugenda kukomawo n'ebirango ebyenjawulo. Semiaru Shafik Kabazi nkwagaliza okusula obulungi.
3: Adhan kuchukumusha katunzi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali gumune
4: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kirakira tekikutuka obusa bubi naawe alina senyiganga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwa alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto gwe kozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Oma Muslim Comfortability Foundation, Chibina Chinachewa. Echewa deyo kutumbule dembe ryo kusenza ngachi itamu kufaye ryo yoyena abasaze wokudda munzikiriza ekisiramu okulaba nga atambula bulungi obutayisibwa mu maso obutasosorwa awamu n'okwenyumiriza mu busiramu Omka Foundation giving a hand for a smile.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuliriza omulungi wa 17 katunyeze mwenda pale FM nzikiriza tena tenkwanirize ku show ya Fair Umka Foundation ekitongole ekivaayo kulaba nti kirabirira n'okubudaabuda oyo asiramuse n'aba bamwetoolodde abalina obwetaavu obw'enjawulo okulaba nti banywerera mu ddiini yaabwe. Nga bulijjo tuba tuyingiddewo ne sheno tukutegeeze era otwegatteko mu kulaba nti tukola omulimu guno kale gwatuuliza munnange nkulisayo mu byonna by'okoze olunaku olwaleero, nkukulisayo mu byonna by'otusizzaako engalo, bambi mwenna abafiiriddwa tugamba bugambi nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ate nammwe abalina obuwanguzi obw'enjawulo bwemutuuseeko twebaza bwebaza Allahu subhanahu wa ta'ala ne tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin ku lw'ekyo ky'oba otuuseeko. Tusaba Allah abagazirize mwenna abalina bye mutuuseeko, ate oboolyawo nammwe abatalina kye muyina abatalina kye mufunye kwekwasa Allah tumanye bumanya nti Allah ye mugabirizi era yagaba era yawa. Bannange okunyweza omusiraamu mupya muli musigwa Umka Foundation, sigwa nga ayogera gwe muli ku muzindaalo, sigwa bwe tukola nabo ku kitongole, mulimu gwa umma, mulimu gwa ffenna. Ate omulimu guno gubaako bye gutambulirako nga ofiisi yaffe. Ofiisi yaffe erina muwongo. Ofiisi eyo esasulwa tukyali bapangisa. Ofiisi eyo waliwo abakolawo balina okuweebwayo akantu. Ofiisi eyo ababeerawo balina okulya. Ate oboolyawo n'abo be tukyaza abasiraamu abapya abajja ku kitongole balina okulya kubanga basinga bajja na bwetaavu. Kizibu nnyo okufuna oli ng'azze kusiramuka ng'azze kuwaayo era oli ajja kusiramuka ng'alina ky'azze okukima naddala mu bwetaavu bwe kubanga basinga nga bwe tujja tubagamba nti bwe basiramuka bagobebwa ewaka. Bwe basiramuka emikwano gigenda. Bwe basiramuka emirimu giggwaawo kubanga abadde akola haramu. Kaakati kitegeeza ki? Nti obulamu bweveera. Naye ani alina okutuyambako okulaba nti omuntu ono taggwaamu ssuubi, asigala asoma eddiini ye, asigala ategeera Allah we, asigala atambulira ku busiraamu nga bwe bumugamba ye gwe atuwuliriza gwe munnaumuka asooka. Gwakwata ekikumi kyo, gwakwata omutwalo ogwo, gwakwata enkumi ttaano nga tonneebaka mu kiro kya leero. Osaddaake kyonna ky'osobola ne bw'onoobooza okuseera yiri oba tahajjud, ojja kuba okusinziira ku ekyo ky'osaddaase nga tonnayingira mu lunaku lulala n'ogamba nti ya Allah nawaddeyo kino ku lw'abasiraamu abapya aba Umka Foundation. Kati osobola okuyita ku ssimu zaffe zino wammanga. Esimu ya Airtel 0754-300-300 0754-300-300 Airtel njidamu 0754-300-300 MTN eri 0779-83-37 0779-83-37 0779-83-37 Osobola okuyita ku simu ezo zireeta amannya Akram Lubega. Mu butuufu n'owaayo kyonna ky'osobodde okuwaayo kubanga nkakasa nti kyonna ky'owaddeyo kiyamba Umka Foundation okulaba nti etambuza emirimu gyayo. Katumulimu katono tovaawo tukomawo.
2: Oma Muslim Comfortability Foundation kibiina kinnakyewa ekyewaddeyo okutumbula eddembe ly'okusinza nga kiyita mu kufaayo eri oyo yenna abasazeewo okudda mu nzikiriza y'ekisiraamu okulaba ng'atambula bulungi. bulungi obutayisibwa mu maso obutasosorwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu Omka Foundation giving a hand for a smile
4: amanyaganga nzewe gulo Abdul Malik bali bampita we gulo Morris nzali ba mayuge tata wange bamuita we gulo Godfrey ami wange naigaga sala nga sina fuka Abdul Malik obulambo wange bwali buzibu nnyo kubanga nze zingo muntu tonsalirawo nga sitesa nga nuwana kale nga nebikone nkola ki kuba ngate kati nga basiramu gwe kungamba nti simanyi nze sinywa mwenge nga ndabira ddala ngate oli mabega nsonga manyi nti obulambo bwe nalimu oba bwe nnimu nga ndaba bwe bwali businga naye ate kati okuva navaayo n'enzira wano mu busiraamu ndabira ddala nga ate wano bulamu we bunyumira kubanga nze wenanywanga omwenge n'enzira ewange waka omukazi tobaako ne kyombuuza omukyala wombuuza gwe ng'ogenda kukubwa so ekyo nali muzibu nnyo mu ekyo ate neiba ojja okutaasa naawe ng'ogenderamu naye kati okuva nasiramuka alhamdulillah ebyo byonna byaggwawo nsobola okuteesa n'abantu nsobola okwebuuza naye lulinga seebuuza nga mmanyi nze nsinga okukola ki okutegeera nze wewaŋŋambanga nti olwaleero ogenda ku mulimu okukola katugeze nali nina kikampuni emu eyabakyana gye nali nkolako naye ng'okugenda nga sinywedde nga sisobola kukikola era nga oba mukwano gwange n'oŋŋamba nti a leero wegulo tugende nga tokoze eki nga tonywedde mwenge awo luba lutalo era awo nkukyawirawo toddamu kuba mukwano gwange nali nkubyeko omuntu nemutuusa ku pointi embi ey'okufa naye teyafa finally teyafa naye nga namukubako bubi nnyo ate ku makya we bwakera ku makya ne baŋŋamba nti gwe wakikoze nga sikola ki nga sikkiriza ate nga sijjukira so ate saamukubira wala kuba namukubira nakawaawo just kuŋŋambako nti naye owaayi kakati gwoze wano we tukolera emirimu ng'otamidde olowooza ki olowooza tutamidde nga ggwe ekyo kyanyiiza nnyo nemukuba bubi nnyo era ekyo kibi kyenalabira ddala nga nkoze nga kibi nnyo so nali ŋŋenze wala nnyo mu mpisa embi naye kati ndaba nadda ku mulamu obusiraamu mbumazeemu kati ebbanga lya myezi musanvu ezeza emyezi musanvu naye ndabira ddala ng'obulamu kyekyo obusiraamu nze nsinze kufuna mu ddembe kuba okuva lenakkiriza nembeera nga nsobola okwogerako ne allah buli kadde kati mpulira ndina eddembe naye luli nali mbeera ku puresha bwe mba sirina ssente ng'onsobola otambula olunaku lwonna nti onoonyaki nnoonya ssente naye ng'ate tosobola zifuna naye kati mba sirina naye nga ndi comfortable nsaba katonda ne ŋŋamba insha allah anytime zijja kukola ki era nenfuna nga sizifunye mu makubo makyamu so ekyo kyekimu ku achievement gye nfunye mu busiraamu ekirala kati ewaka ndi taata omulungi abaana bange baali banziruka luli nga nkomawo ntamidde njagala bagwira biki kuba maama we balaba bakaaba naye right now tekiriiwo era bwe ntuuka n'emirembe nebambuuzaako nembabuuzaako naye luli nga buli kimu nali nkiraba nga kikyamu ku saidi yange ku kyendabye kati akatono ennyo mu busiraamu ku bbanga lyokka ery'emyezi omusanvu kale mukaga ku musanvu lyemaze mu busiraamu ndaba nti omuntu oba nga tonasiramuka ku joininga busiraamu mba simanyi kyoliko kuba obusiraamu bye boogera bagezaako abamu kukola ki kutubeka feesi bakweka ekirungi bakweka golodi kwegamba ne batulaga ki ne batulaga ekintu ekirala obusiraamu bwagaliza obusiraamu bugaba obusiraamu nze sirina kibi kye nsobola kwogera ku busiraamu naye obeera eri nze neewunyu baba bijjawa simanyi ajje ninala obulamu bwange bwakyuka kati saawa zino kuba kati ndi muntu wa ddembe ndi muntu gw'osobola obuuza ekintu naakola ki naakubuulira positively nga si sireeseemu gundi lwangozi weeraalikirivu naye neeraalikirira kuntayirira naye era nakyo si kizibu nakigumira kati sina yobuchi pera likiri challenge ye nafuna kalinga nakatanika nti ya kuswa ya kubera ngo ngenda kusinza swala olunaku ziba tano so originally nga mu week osinza mulu lumu no lusi ngalutu kanota genda yo na ikati wanalaba nafuna mu challenge nti buli luvanyuma lwa sawa bili obasatu ino kukola chi ino kuongera ni Allah na ye we na amala okubira nga ndi used si china mbuzibu ate kati ndaba chimpera dalo mirembe e, kuba buli kadde nno kulopera Allah wange bye mwetagako na binkolera oba ne mugamba bye mfunye ne mwebaza nzijjo kumanya ko umuka na lisi bidwa komera nino musango gwe nakola nensibwa kati wensibwe jina sibwa na jina sanga abasiramu ne ba nyonyole ebirunje biri mu busiramu nange ne mbiraba ninchuka kati mukuchuke process eyo natandika kuuliriza radio ezenjawulo ezo busiramu kubana lino nyo kola chi okumanya naye lumu nali mpuliriza ne mpulira omwami ngaze radio ngasomesa ku busiramu nganyunyula nengeri abasiramu abapya jasobola kola chi je basobola kale okuba kumakumamu nokubanywereza ku dini kubanga wakayingira kintu obera tomanyije kikola ki je kiraga so nagamba insha Allah inava wano ya garantu keyo ndabe enkwata je bakwata muchi omusiramu omupya bwenti we manya umuka enze ekifana ichenda bye ku umuka chinda zenti abasiramu ero busiramu abasiramu bali wamu kuba gumusiramu omupya yakayingira obusiramu otuka kuyimuka bayiza okukwaniriza obulungi n'okusinga abazadde bo abewaka era mu kukwaniriza okwo bajja kubuuza kye weetaaga okugeza eddiini otuuse wakati so kiri bajoli gukola ki kubanyonyola n'ogamba nze ntuuse wano ne bakubuuza kati wali etaaze ki so kitongole kirungi kiyamba abantu ne obanga katugeze kati nze navaayo eri siina na ngoyi za kukola ki za kusaaliramu kugezanga engoyi z'abasiraamu ze bambala naye muwumuka nzifunye era ekyo kya muwendo nnyo nze muwumuka ekyasingira ddala ate okunsanyusa nali nina mukyala wange namuwasa eri nga tukyali eri so nali sikoze nti oba atukubye embaga oba biki naye natuuka muwumuka mukyala wange yali akyasika omuguwanga akyalimu n'omutima omugumu nga tayagala kukola ki kunyunga bulungi naye we twatuuka muwumuka kale balina ebyo baayogera ne bimukyusa era ne batuwoowa ne tukola kye bayita nnika mu busiraamu kati ndi mu bufumbo obutukuvu w'osiramuka ofuna challenges mu bantu oba obadde n'emikwano gye ezitali misiraamu baba kale bagamba obakoze ki obavuddemu kati njogera ku saidi yeri abasiraamu abayinawo kye bafunye kuva wa Allah okukwasiza kuwumuka kati kuba kati ngafu abapya we tujja tuba tusuubira kukola ki tuba tusuubira kujjayo ovuwiiki tetuli siri omu oba tetuli babiri tuli bangi abasiraamu abali eyo tusaba afadaali obanga osobola okuyamba kuwumuka n'ogiwa kati ogeza nga kanzu kuba omuntu w'osiramuka abantu eri wabweru balowooza nti omuntu ajja kuwambalako kanzu ayambale ku nkofiira alabike ng'omusiraamu naye kati nasigadde wano abantu kizibu nnyo okulowooza okwawula nti kati oyo abadde Wegulo Morris saawa zino ye Wegulo Abdul Malik so nsaba era nkubiriza abasiraamu abali eyo muyambe kuwumuka mubakwasizeeko deni naffe basobole okutuyamba eno okusobola okujjayo ekitiibwa obulungi eky'obusiraamu kuba abaana baffe nga bano twandyagadde bakulire mu ddiini basomereko mu masomero ag'abasiraamu naye munnange wumuka wetubanga tetugikwasirizaako ne mugikwasirizaako mu abasiraamu abali eyo outside eba tesobola kukikola nga yo naye singa mubeera eyo ne mubanga musobola ogikwasizaako naffe bano abaana baffe bajja kusomerako mu masomero ag'eddiini insha Allah era tusobole okubakuziza mu ddiini
2: Muslim Convertibility Foundation, Chibina Chinachewa. eche waddeyo kutumbula eddembe ly'okusinza nga kiyita mu kufaayo eri oyo yenna abasazeewo okudda mu nzikiriza y'ekisiraamu okulaba ng'atambula bulungi obutayisibwamu maaso obutasosolwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu Omuka Foundation giving a hand for a smile.
5: Amanya gange nze nabatansi Asia nga sinaba kubeera musiraamu baali bampita nabatansi Angela nga mbeera Kabalagala ekyanzikiririza okubeera musiraamu gyali mikwano gyange gye nnali mbeera najo nga omu bamuyita Summa omulala Asia nga bo basiraamu nga nze siri musiraamu nga ndaba bambala bulungi bambala ebiwanvu nga nze nyambala mpale damage ne sikati nnyimpi naye nga bo bambala bulungi ne beebikka ate n'ekirala nga ndaba basiibano siba ne bagenda ku muzikiti ne balya piraawo kati nange nga njagala nnyo nyambale nga bo ebiwanvu nga nange ngenda ku muzikiti ngenda piraawo nga nsiibye ne baŋŋamba tofaayo onooba oyagala ekiseera nga kituuse naawe ojja beera omusiraamu naye nga ndaba tekisoboka nga ndaba siyinza kubeera musiraamu naye nga nkyagala nnyo era nga mbeera nabo ne ŋŋenda nabo ku muzikiti bye bakola nga nange bye nkola buli we bagenda kati lumu nnali nnina akasimu ka mukwano gwange ekiro ne nteekako leediyo ne bu iyafooni nga ndi nzekka kati nnali noonya leediyo ŋŋenda okuwulira akalango nga bagamba ife abaagala okubeera abasiraamu kisoboka ne ŋŋamba kampulirize bulungi ne nfuna ennamba yaabwe we nnagifuna nga nnina we ngiwandiise mukwano gwange nkeera ne mugamba omanyi nnina eky'ebitaano kangule airtime mbakubireko we nnakuba ne mbagamba bampita Angela mbeera eno Kabalagala naye nange njagala obbeera omusiraamu ne bandagirira bwe bandagirira ne okutuuka okujja eno nnali siina na ntambula gye nsobola kutambula mu kutuuka eno naye tuyina ebbaala jjajja wange ng'atunda mu bbaala nange nga oba oyagala kufuna kyakulya oba ky'omala genda n'okola mu bbaala nofuna sente kati we nnabimugamba naŋŋawe okuyagala transport yakutuusaayo sooka ogende mu bbaala ozikole kati nnazikolera wiiki nnamba nampa 8 nakafuna 8 ne nnyambala ku olwo ne nzijja we najja bandetera 14 n'okuddayo era 14 ne ntuuka wano eno ne mbayitiramu ne mbannyonnyola nange ne bantuula shahada ne mbeera nange omusiraamu naye egimu ku egyo mikwano gyange era kye nnava neetuuma erinnya Asia lwakuba oyo mukwano gwange yanzikiririza nnyo ate nangabira ne sikaati empanvu naŋŋamba ekiseera ekinaaba kituuse nga naawe obedde omusiraamu ojja tandika oyambala eyo era nga gye nnyambala naye mwebaza nnyo nnyo yenna yenna gy'ali lwakuba dde yagenda ku ssomero kati we najja eno nga mmaze okubeera omusiraamu ne nkwata ekkubo n'enzira y'ewaka we naddayo ne bambuuza ovaawa ne mbagamba nti nange nadde njagala bbeera musiraamu nga muwala ya jjajja yambuuza ye jjajja yali akimanyi nti nzize eno naye naye ng'alaga nti nno akola ki ayomba waaba atamidde naye waaba tatamidde abeera muntu mulamu ng'ayogera bulungi era osobola omubuuza ekibuuzo kyonna n'akuddamu muwala we nambuuza kisiraani gw'ovaawa nemugamba aveeyo ova mu bidiini diini ani yagamba nti nno fewane newabeerawo ebyo ebidiini diini kati gw'oba ogenzeemu ebyo ebidiini diini gw'omanyi fe tetukola ki tetukukwatako era n'abo abaana be bajjaaka bo bali ku ssomero naye nze saagenda ne bagamba olw'okuba wakola ki wagendamu ebyo ebidiini diini ate ffe ebyo ebidiini diini tetubikkiririzaamu nange njagala mbeereko nga bendaba abasiraamu abalala abasomye ne basoma eddiini nange ne mbeera nga ndi shekkati ningenda ko ku radio nange nensomesa nembuulira abantu nange ne mbasikiriza abalala ababadde batali basiraamu nabo ne bafuuka abasiraamu.
6: Twegatteko oweeyo ekyo ekijja mu busobozi bwo, tuyambe ku bannaffe bano mu bitundu eby'enjawulo ate nga bangi ku bo basiraamu bapya. Yita ku MTN Mobile Money 0779 87 34. Umka Foundation, giving a hand for a smile.
7: Salamu alaikum.
8: Wa alaikum salamu wa matulai wa balakatu.
7: Hey, salamu yokutawanya amanya.
8: Amanya, this is Maya Nabosa.
7: Sumaya Nabosa, nsenso kulaba.
8: Amina.
7: Akati Sumaya, omuntu yandye buziza, wazaliwa gwe Sumaya.
8: Nazaliwa nze Suzani Nabosa.
7: No usalawo buke Sumaya Nabosa. Che chikuletera okusalawo okufuka Sumaya Nabosa waliwe yakukaka.
8: Nedda tebanka kanzene salirawo ku mutima gwange. Ngampulira njagala nange okwebika kwambala kubiwanvu. Nange mberenga uneisenga omusiraamu wabeera.
7: Ekintu ekyo kyakutwalya banga ki okukyagala.
8: Kale kangamba okuvanga sinaba kuzaala. Nga njagala obusiraamu nenga sina muntu asobola kukola ki nkwata ku mukono. Kati ate abaana babaganda bange abalenzi bafumbiddwa basiraamu. Kati batu batugenda ekibuli ate nga ffe basenga ngaate ffere tuli baki basiraamu. Nange nensalawo nfuka omusiraamu.
7: Wasalawo okufuka omusiraamu nga oli myaka gino?
8: Nsazaawo ngera nga ndi myaka gino.
7: Chengamba kati okusalawo tudi mu kusalawo kati nogamba kati nze Sumaya mvudde mu Suzan.
8: Myaka gino gende mu sero.
7: Tewafuna mukutya kwonna kubanga oyinza okuba wayina obuvunaanyizibwa.
8: Safuna mukutya kwonna era nesalirawo nganze n'abaana bange ne bangamba maama tudde mu dini y'obusiraamu.
7: Sokoleke wasalawo ng'oyina n'abaana kitegeeza wayina omusajja ate omusajja?
8: Omusajja ya amukristaayo. Era yatugamba ngawe muze mu dini y'abasiraamu temuddange wange n'abaana bo.
7: Omusajja yakwata gwe n'abaana n'abagobe waka lwa kuyingira ddiini. Abaana bameka?
8: Bali babiri. Omulala ali kusomera wa siniya 4 no wenina ne 1 wa siniya 1
7: ono gwenda bako wano wesi 1
8: ye
7: kakati bwa kugoba te wati anti abana banani ana abawerera obaba nali acho batu nali achi
8: kale sacha na yera nasoka kutya amu na ye ruva nyumba nezija wana ewa ajati madina nambulirira na ngamba a toera ligira tobera bubi ojja kumukama ajja kube ajja kubezaawo anga kujja tobera wano era ajati madina nanga kuzo mulimo gwa amanyo kutubezaawo.
7: Alhamdulillahi rabbil alamin. Kakati kiki kyosanze mu busiraamu ekyenjawulo?
8: Kale kyensanze mu busiraamu bamanyi okubuulirira ne waba n'obuzibu bwonna bwonna kwe gamba wa kubuulirira oguma omutima ate n'osobola okuba nti oguma omutima n'okubeera ddala mu busiraamu.
7: Tewajjusangako kuyingira busiraamu n'ogamba ye nayingira byaki?
8: Sajjusangako era mbwagalira ddala ate era siribuvaamu.
7: Alhamdulillahi rabbil alamin. Mutufu ekyo kizaamu amaanyi. Kakati nteekateeka ki era obaddewo otya okuva omwami we yakugoba n'abaana bo? Abaana tebakugambako nti naye maama biki bino bye tukola? Omanyi munaye abaana bano olumu bagamba ffe kati gwe genda. Abaana tebabikugamba ebyo?
8: Tebakingamba abaana. Kuleka ono waseneyafu yangamba maama ngenda soma ntya ne mugamba Katonda alajja kuyamba.
9: Omka Foundation, giving a hand for a smile.
3: Wapia, buli bono uli ya story za abasiraamu bano kigenda kwanguyira okulaba nti omulimu guno gukwatako. Kale nga tonneebaka, yita ku simu zaffe zino mamanga obeeko ky'oyiwaayo. Yita ku simu zino obeeko ky'owaayo oboolyawo. Allah naawe omusabire kuwanikira okw'emikono nga tonneebaka. Ku 0754 iyo Airtel 0754 300 300 0754 300 300 0754 0000 Eya MTN eri 0779 83 374 0779 83 374 0779 83 374 Saba Allah bawemu ekisinga obulungi mu kyonna kye muwaddeyo ne kye muteekateeka okuwaayo. Saba Allah bawe abaanukule dduwa zammwe ze musomedde ku kye mugenda okuwaayo ne kye muwaddeyo. Saba Allah yanukule dduwa ezo abatukuumire, abatuweera obulamu obulungi, abanguyize bizinensi zammwe, asumulule ebyekutte ya Rabb. Saba Allah asumule ebyekutte mu bulamu bwammwe, asumule ebyekutte mu famire zammwe, mu baana bammwe. Ya Allah ni mbaganda ba mwe. Tusaba Allah kilize. Hivyo nabi musabide kukuwayo kwa mwe. Aba nguize, aba gulide. Emili yango joneje sibye. Ya Allah akilize kukuwayo kwa mwe. Atovoli yao. Nabuli anafu na kwecho cha muwateyo. Abe mwenyevu mudini ya busilamu. Sigada alhaja akramulubega. Kuruwaba nangebuna Umka Foundation. Muzikilize mbasi ule. Musigale kupale FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Umwako guwede, wamalirizo kusereke visilo vya shukuran bebizi ho. Echife chilabili rabana, abataina mwasirizi. Na yulu gendolu notelu nagwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tudukolo kuchu sobulamu. Wegate kuanyo muzirimu rani, biri abiri mumukaga. Wansu wa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo gomenda, umwaka biri abiri mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo guo kudukira mu. Gwa mituwale isatu juka. Ubi mituwale bili nechitundu, gwa linari city ya KFC.
11: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
10: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Duko uluo ulamo, duko uluo shukurani babies wa administration block.
12: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. IPA we tulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Wegatte ku projects za feze njawulo ng'eyokulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka. Project ya fe y'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu agribusiness school ya fe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku IPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Tuwegatte ku leerongo jja ku ofiisi za fe ezisangibwa ku Lubaga Road, YPA Building, Opposite Access Building. Nasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, Kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu, noti noti, noti noti, asatu munya, oba noti musamvu musamvu nya, asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
13: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Ajira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
14: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
15: Amawuli lagasanyiso kusabuni wa White Star Magic. Gaga no. Endabika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo vyakole buamu. Bisigadeche echimu. Echitagina kukuganya kwera vida enjoza yengo ezo. Ebanga liyona. Sabuni wa White Star Magic. Wa mirembe eri vyoyoza. Era mukakamu. Eri olususuru. Ngatari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo ezo. Kuzisa sabuni wa mwesigwa. White Star Magic. Asabiki dua buja. We wao. Ngatachusi dua.
16: Owange, uliotia lero.
17: Ndi bulungi.
16: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
17: Loza kubulamu bw'abantu.
16: Tuloza bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
17: Elama gesi genkuwa kwekoze sakawunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bw'aba Mandela Mirazi.
16: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasoli. Nengano, alimwe birungo. Ebizimbo omubiri. Ateredua mwe birungo. Ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kwe sanibuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flower akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
10: Umwako guwede, kwa malirizo kuseleke visilo vya shukurani bebiziho. Echife chilabirira abana, abata inamu asirizi. Na yulu gendolu notelu nagwa. Umwaka buno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tuduka ulo kuchusu obulamu. Uegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Uansu omulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda, umwaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti mjozo guo kudukira muu. Kwa mituwale isatu juka. Ubi mituwale bili na chitundu, kwa linari city ya KFC.
11: Jangofu nikiti yo, wano Kupal FM, neku AK, Islamic Book Center.
10: Anyo muzirimurani, bili abirimu mukaga. Ikutusibu wako, Palu FM, anyo muzirimurani, bili abirimu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukura nbebizi wa administration block.
18: Boom chakala, I drink it roko boom. I dance, dance, dance.
19: Nenye silver baka. I win it double, double.
18: Boom chiki, boom chakala.
20: Amanya zenduche huda okuvesemba gule. Loko bumo oyo namugule nkumi biri. Kuduka sina kumotoka. Nenkabi kula nesanga mwe mitwalo janga biri mweta. Nyongero baku biri zanti ebirawo bya dala.
21: Boom chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira. Chola bacho wangura. Rock boom amanyiga bawanguzi. Ebyokunywa bya manyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa. Naba bata kuatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanukaka kasiwa by National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
22: Kanuki kasera kukutu sako programu yo. Omunala.
23: Omunala.
22: Mugindo kuikile bintu binje. Ebi kwa tagano nukwe kula kulanya. E dini ya Uislamu. E jafa ebi ya Uislamu. Mbebi mkwe bidera binje.
24: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waliyu Salihin. Ahmaduhu. Kathira. كما ينعم علينا كثيرا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا بطولي رزا أبرونجي أبليونا jimusinzira okutuuliriza n'okutugoberera tubaniriza nate mu programu eno ehitibwa ebibuuzo ekikumi ebikwata kunzikiriza era nsaba mukkirize tubalamuseeko n'ekiramuso eky'omuwendo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Programu yaffe ebeerawo olunaku luno eyitibwa omunaala. Omunaala ekigendererwa kyagwo kwe kulengeza ewala ku nsonga ezikwata ku nzikiriza. Butya bw'oteekeddwa okutegeera Katonda wo. Butya bw'oteekeddwa okutegeera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'obubaka obwamusibwako. Butya bw'oteekeddwa okutegeera obusiraamu. Muntegere ntofu. Okutegeera okumanya Allah subhanahu wa ta'ala cha wateka. Okumanya umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cha wateka. Na ubaka wa musibu wako. Okumanya dini obusilamu cha wateka. Ampulirizo mulungi. Kitegeza. Nti cha wafunanyi sibu wako.

0: Fungiza wa palo Africa Radio. Bili abili mu mukaga. Akubye kodi na te. Tichari kuranga kolala. Ekisera kyekyo. Obundi bwebo. Witeke teke. Lindirira. Fungiza tukole. Bili abili mu mukaga. Akubye kodi. Lindirira.
1: Okole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyamba kutu kilize chiroto cho, awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasori inga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fei. Tukuyigilize vya mebi gaga wazevi di mbulimi no burunzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fei. Ezisange makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet. E Masaka, kukampala Road, kumaftaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
0: Ebisenge by'obulungi, omuli basketball, omupiira, motoka zambaka, ebikonde, emisinde egy'ekikugu, tennis, volleyball, netball, n'ebirala bingi. Wano mu nsi yaffe Uganda, ku lukalu lwa Africa, wamu n'emitala w'amayanja, full time sports.
2: Asazi, hey. Negadunya. Chani wiche chiri kuyandia mwonde. Ole musabio maivoria.
3: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
2: Amanyomu pira. Chigumanyi, wakupo mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi, basara. Yes.
3: Ajabe rango no ayo.
2: Wafiri katakuma mutindo. Wafiri kwa wocha yao, mkapira ngakamanyi gati ya kutuwa mkazi.
3: Ate ya sato mwana, talamura bibida.
4: Tuluhozo gulubunga waka suwali ni ngano, okusubulu kolo obuji ne chapati.
5: Elama gezi genkua kwekoze saka wunga ni ngano ebya Supreme, ebikole waba Mandela Mirazi.
4: Spring Flour, ajirambungo waka suwali ni ngano, alimwe birungo ebya zimbo mobili, atere duwa mwe birungo ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutono, msange msupermarkets ne maduka gona okwete ulule gwanga. Spring Flour, akole waba Mandela Mirazi, ebisega roundabout Masaka Road.
0: Fungiza wa palo Africa Radio. Bili abili mu mukaga. Akubye kodi na te. Tichari kuranga kolala. Ekisera kyekyo. Obundi bwebo. Witeke teke. Lindirira. Fungiza tukole. Bili abili mu mukaga. Akubye kodi. Lindirira.
6: Eno ye Ayatel Kulusiyo nge kutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi